ningi la je ile omo yesu iwa mama ka temi mo won tori pe won ki ka klepu lo ki mo ki loko le won ki keru mo won be ni se sogo ni ka mo sha mo npe bora a oni gbo pu edon a oni gbo ku rele

0: Hi.
1: Introduction.
2: Aule we funra wa ngba ta daye.
0: Ato.
2: Aule we funra wa ngba tabaku.
0: Eko ojumo o, eko ojumo, eko ojumo ma ni gogo bi kibiti ikan yi. Afere re to ba nfe de. Aki yin o. To ba se pe aro lo ba dodo yin be e ka aro o. To ba se pe owo osan ni e ka san. To ba de tun je pe lowo ajale na lo dodo yin be e ka le o. Olorun ba na lo ba ara. A fe do o e dara to wu lo so polo, lopolopo gba ti asiko. Ebe kan ni emi nbe Olorun Olodumare a deda se da. Koma fi mi pelu eyin dara ti o pa wa lekun ara ti o wu wa ni ko fi le aye wa da. Nitori pe bo ba pa won lerin lagbe bi kan. A pa won lekun die legbe bo mi. To ba pa won lekun die legbe bi kan. A tun pa won lerin die ni le bo mi. Ara l'Olorun ba mi fi nda ko se ti o wa lodo Olorun. Bi ko pa yan lekun ko to pa ni lerin bi ko pa ni lerin ko pa yan lekun odo Olorun na ni gbogbo e sodo si o
2: ni ba ta fi waye
0: ala l'Olorun ba mi fi nda o nje ka mo na ni o nje ko mo ye wa wi pe a se yi o wulo fun Olorun oba Olorun ba lojo ni ko wa se daada si odo temi pelu eyin te gbo mi lowo lowo pelu gbo awon olulufe mi ka kiri agba nla aye awon tan feran Olorun lara mi
2: e ba si ri e no si ma wa wi
0: ti won ewo ta si se mi tabi o asiso mi ti won si nferan Olorun lara mi Olorun ba yo mo ba ni fe yin na o gbogbo bi ti mo gba wo yin Olorun ni je nba je nbe ayin gangan na e wa ni pin tin lai lai fa baba egbo ki la se lowo lowo sawon yan daro leyin wa ta ba lo tan ase sile labo wa ba o gege bi mo se mo nso tele ora soti ni nje kini ana oni to njo mo mi gbe na e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o la nbi kankan baba se daada leni igbeyin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo rajaja o le mo rajaja to
2: atakuru
0: ndori gbogbo nta ba se loni na ni o ditan leyin wo la aroba gbogbo ala ditan emi se ma nso pe ka se daada e ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada
2: loju
0: fun fo ko ti mo nje kilo wa
2: mo teni ton ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo
0: eyin ka gbaju ba ale ka paju ba le desu alolo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aroba gbogbo ara de iru tan o la wa da leyin wo la in ta ba fe ni wa se ni o ni ni o pe ti ola o
2: o da go
0: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan la na omo egbon ma mi gaga eun o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egba ti o ti re wa le asi
2: o le se ni be so mo se ba muslimi o ti ore wa da ku mo se ba muslimi o ti
0: kini won fi ma ranti iwo na sadua ni won ma fi ran si won se si odun ma ranti re abi epe ni won ma fi ran se si o ni pa keyin ah yin ta ba se leni na ni o ni o di tami ola o eni ni o pe ti ola adeyin

lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona epo nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Abmalik wireless communication concept ah ni jo jima to lo yi ni baba re an lo teri gba so asi baba kan na lo bi ohun ati nixi brandi olani ke ti mo ma npe ni graphic designer wa ah ni jo jima ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana lana yi ah ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o oh.

0: gbogbo eyan asore mawo be olohun o sa lekun ke fun yin olohun o si alekun ke fun yin nile aye ni ayin ati ni igba ke gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olohun oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na olohun o se ke fun yin ni igba gan yin olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je ka siri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olohun oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo olohun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa nikan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olohun oba e ma je nforo le soro je npada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo ka ba mo ta eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo ka ba mo
1: omo ya mi o
0: Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won wa de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe sugbe ni to ba bu yo ka ba mo eyin ti o bu rara yo ka ba mo eyin to bu pupo yo ka ba mo eyin to bu kinkini o na yo ka ba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti ati so pe awon ka ba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je nbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba mo lo kin le mo gbese kosa kosa kosa kosa
1: anfabio
0: ni won ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kinkin
1: asabaku
0: nga to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan won ba tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye aye ipete bu tele won o nga ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o ka ba mo dinu ateni to bu die ta sore o na ka ba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to ka ba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se o lori ise lada gbogbo awon ori ase pa mo ta ba nse ka ba mo ni gba ke pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbianju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi lo ke o aneni to ba sore kinkini yo ka ba mo en to se pupo yo ka ba mo en to se die yo ka ba mo awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo ka ba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo so boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin nisi ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni ki

0: ni ore asepamo lodo nje yin sore ma wo be se ma sore te ni wo be eyin ma sore te yin lo soti lodo bi nje yin ma sore te kin lo soti lodo bi nje ma nbo awon eyan ti bi npa gbogbo alakaba ma nigbeyin o amo kaba ma nigbeyin aba mo ka ti se die si aba mo ka ti se ko to poju bayi lo aba mo ka to se die si
1: ba we kun iwa se koko
0: Say you want to I'm not in I want to see a scene. Don't say the canoe. I'm on sore
1: for
0: about what I'm saying. Aba won tan so esin to nse ni won sore fun se won bi o lere bo se n gbo mi loro yi ani sa won tan sore ta te je nse esin nikan lo sore fun aba won mo iya re nikan lo sore fun se mo lebi ati family re nikan lo sore fun bi won tara lu re nikan lo sore fun
1: baba fun
0: sala bagbe re nikan lo sore fun abala basise po re nikan lo sore so elesin atelede re nikan lo sore fun abi iwo kan mo sore n gege bi olorun ba se ran o gẹgẹ bi kapa ti na se mo fun gbogbo awon eyan life tesin o jesin abi eya o meya se ni ladugo wa ni bi baba python kan be ni sale adugo wa mi ani python kan be ni sale adugo mi ni bi ti mo n gbe loke oro python ni baba ta n soro re yi o python to ni ijo ni o wa n so fun awon landlord meeting ni meeting ni awon landlord association to wa ladugo wa ladugo awon ba mi ni ayin ile ba mi ni mo n gbe o ibe na mo ti n pariwo laaro e ti mo n pariwo disturb gbogbo awon taja taja wa ninu ile
1: Awo de de wa
0: Toraro to ba ti ka nla e ma ngun mi ede ma ngun mi ni mo ti ma nje ede baba ede ijile baba ajile oro baba oro ima baba ima iwa baba iwa ayi kongo bi eni to ma lade ni miji ganji gan to goto goto goto gba gbogbo nu to soko so toru toru okunrin si ba olori alaroye ni nla na oni ma ti wo sososo mo mo bi se lo fi ma nla o mi o fi se mi pa mi de mo do gaga mo ma fa le mebun to lo ba mi fun mi ni je kidumare o le ma sa le Ani paito kan be ladugo mi Adeyinka ala paito kan be ladugo temi Adeyinka baba ta n wi o ti sise la Abuja bi o wa gba biro ai ke na n pe lata Abuja won gbe awon bo o kan tan gbe won kaakiri o wa gba wa sadugo wa ni gbogbo adugo tan si ti mo n gbe si ta n ri ta gangan foju ri ni gbo wa gbe kan ma gbe si bi ile ni won ka se tap ti o ma rorun ni waju ta ni igbe ladugo wa lodo baba ta n wi lodo paito ti mo n wi gbogbo awon ile to wa ni siri ti Loro no pipe yi lo pelu owo ara re to je pe awon na wa se giri le kan na wa yin omi adasu lati nu yara won wa yin omi adasu ninu ile we won o ti je pe federal government na lo fi eleyi so wa sugba ngba to dodo baba yi o pa ka mo to ba pa ka mo to je pe inu ile re nikan ni sanfa ni fun ta ni o bi lowo e o se mi le lo bi se mo le lo sabuja kin lo report soro mi ye nla to wa gbe omi ni si waju ile re won ko to se tapo to ye pe gbogbo adugo lo le kan si waju ta gege bi won se nse ni gbogbo awon adugo yowu na iyoku o wa mu owo ara gbogbo street gbogbo ile to wa ni adugo re ti won lo mi to ye pe won ma sese ma lo fi ori ru omi lati waju ta re ni o wa fi owo ara re ronu pipe lati bi omi o ronu e wonu ile won la o ronu e wonu ile we won gbogbo awon talakuta to jo n gbe adugo aro mi o ma ye ani seyin na sore ma wo se n sore se a ri mi ni abore nitori olorun le ma nse Adeyinka to ti de laaro ya alawi ijanu aja lu oyo ti gbo lasan nitori pe mi o ba ran ko ora ba mi yan lopo lopo oba ni inu awe la tun wa yi o se sore solon lohun se tore ma wo se sore abi se sore tori ka le ba ma gbeyin lowo awa kan ni ara ti ton gun mi ede ti ton gun mi mo tin lagun inspiration to tin wonu agbare mi wa.

0: pe egbon ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ni aro igba ko se kirun to be gori mi nba ri bayi to be kirun to be gori mi nba o se ami ami alakoko o te se elege yo gori mi nba ri keji o tun gbo ami o tun se ami awon sare ngbo a pe atanabi nsi ato o tun gori elege to gbe ese gori elege ta o tun se ami nga jo kirun to la aro ojo ta nwi awon sabe won bi awon disciples anabi bi awon disciples jesus awon peteru na se wa awon disciples anabi awon umaru awon gbogbo awon awon disciple anabi won bi le re arika ye bi kan le kan o si seru e tele bani bo se gbe ese kan lala koko o se ami o to gbe ese ele keji gori member ele keji o to se ami o to gbe ese ele keta o to se ami ha awon bi pe kilo de to bi seru eleyi lo wa da won lohun wi o se ami ni bi pe malaika jubiril ni se awon ipe ni se awon ipe san lo wa se ami o ni ibinu olo igbe olon ko ma be ni ti ramadan ah osu awe o ba ni aye ti o si sese olore kankan ninu re
1: le ti o toju eni su sege
0: o se o ni ohun se ami o ni ele keje ni wi pe
1: ati pape
0: eni to gboruko ohun anabi ti o da ike ati eyin pada si odo ohun olohun to se ami o ni ele keta na ni wi eni ti o gbonju baba baba ati mama re ti won dagba si lowo ti o wa ri se olore kankan se latara awon obi re bejeji o ni ja malaika jubiril n so pe ibinu Olorun dare ibi dadan Olorun ko ma be lori irufe awon be Olorun to so pe ami awe kan lo tun de to tun lo yi seyin ni se olore kankan da se ninu e seyin ni se olore kankan ni se se ori asepamo ni o ma so pe osu adipele esan la wa yi nje yin ni ori asepamo kankan ninu osu adipele esan ti tun lo were were yi se ma sore ma wo be abore se kari mi na le ma nse adeyin kan mo tun ti de alawe janu bo se njanu bo bi oko tutu bo njanu bo bi apo yi.

0: la kontena
1: eje to wa pada se ise hun ko mo soro pipe kan bo ladugo alorun pipe omi na wa no yara awon eyan wa la won ti won le bo run type water laila ti o ba si olodun ala baba pipe yi ladugo mi adeyinka loke oro ki loyo alaafin wa mi baba yi ronun tap omi lo to wa so ninu landlord meeting landlord association wi to ba se ko se se ti o ba se pe ile ohun wa ni gbere gbere esale titi o ba ronun e lo si gbogbo adugo gan ni ah isayin na ma se rufe ru ore bayi baba yi ni fe ko ba se pe ile ohun obo si sale odo ni o je pawo oke lo wa gbogbo sale gbogbo adugo yi lo ohun ba ronun omi ta n ri lo si tori to wa gba bo ohun jin pupo kesi awon bo o ta ma n gba tasere tasere ladugo ti ayen
0: arigi gbogbo n to wa n somo asile ele mo da won lasan
1: se tun mo nti baba python ti mo n wi nse se tun gbo n to tun se to pe awon landlord awon meeting ni meeting awon landlord association o to so fun won wi bi awon eyan se mo yin ya agbe se pado lodo ohun yi ni sale odo yi o teun lorun o ni o teun lorun be se mo yin ya agbe soju odo kaakiri gbogbo eyin na te n ko lete yi cutlet sile iwa ti o da lele iwa abaje gba to buru jai ni ko ti eje pe oru kan ga meji le le gbe ni soccer we egbe o ka ma ya agbe sibe ka ma ma fi igbe ati eri ara ti yin ri ri awon elomin la egbe soccer we o egbe le ya agbe o egbe le gbonse o eyin te ro ko le se wa ni ro gbe iyan toilet ni ani egbe loru beji be ti e le gbe ni normal soccer we
0: eri amasa
1: kini baba pasto yo wa se ni pa awon eyan ma fi igbe liter gbogbo oju odo ni sale ni pado legbe odo o wa ni ka awon landlord o bo n wa le sadugo kan kan bo n wa le ni se area ninu adugo wa kan mo n wa le ninu area ladugo wa ko won o gbe soccer we fun won kan ma ya gbe be kan ma lo ya gbe soju odo mo awo pe won ati irile fun ni oji o ti gbe o ti se tan lati gbe ti o gbe toilet to je pe o ni awon landlord adugo ni won mo monitor seyin na so re fa awon ladugo yin adugo teyin na n gbe so mo riri eyin nbe ai abeyin nikan aso ni eyin nikan aso gi o so so so gio gio gio te dabi ti orin eyin na ti ori enle o ai ti ori enle o ma ri se giba le ikan ni mo kaun ka se gi olohun adia fun iwori onikan nijo titin darin onikan soso gio gio seyin nikan soso gio gio le nse ladugo oda nikan gbe to oda nikan gbe nu palo bi eran ko le nse eyin ati dile eyin nikan ni eyin eso re fa awon ara adugo yin o ti je wi enikan ko ho enikan kan le anything sugbon e ma gbianje e ma so nitori pe eni to ba se die yo kaba eyin se o se pepe yo kaba en to wa se pupo na o no to kaba mo gbe ah in ba to gbian yo kin ti so re die si o mo si so re ko gbe mi olowo kan ka ninu ni o adeyin ka mo to ti de mo se se n danu bo bi o.

0: abo ni so wa nu a ni sin atiman o ti gbogbo e te ngbo mi lowo atiman na gbogbo awon ti o mo gbo ni gba tin ba tun upload re sori server ti ba n repeat ara re atiman na ala ni so wa nu mo lai lai fa yo te ba ri bana awon ti won so ba re aisan kan ni se won wa gbe lo lo ba ni o ni lo yi owo kan ni eyin e ma da si bi o ti aju elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lo oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku that ma fin withdraw wo ninu banking ta ma n gbe le wa lowo ba ti an fi ba ro si pe o si ko ma ku withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun fi kokoro le re ton kan to le sun yara meji papo le kan na wo ko gogogo ele lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying it to him, lawyer to bed tower lasting long. I mean, my little color.
1: But oh, damn you, but oh, yeah, you mean, but oh, me, die for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jijo sugba ataye lati tu orun wa si ataye lati tunun sare wa si se tunun sare yin se se tun orun yin se kinle lo de ba lo hun se ni gaga dem iran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e pa so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o ah a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi mo mo gbagbe mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: nibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mo so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah manjidi o
1: ore aye pe
0: kilo de to fi ku nigba o lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gipu bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se ma sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la america ri boya nitori pe boya pere pe n pada la america
1: lo ba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la abuja abuja tin ti ibese te ri pe pe pirin pirin
1: Can it just be
0: Masum Mabara Mini Saudi? Masum Mabara Mini Dubai Dubai Tin de Berry meeting ten international pipeport. Aramu ye wa wa jiwana bed ling ingla tabatabati couldn't your baby. Ani lati gba to di pe o ma ni ni kini iseju meji pe won ma do si ni mama to gbe lo ma ni ke to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo o
2: ise kan ma se ri ni ni ojo kan
0: le mi fi nje customize daada to je pe te ba tin pe o ko mi te ba tin pe o ko mi yo ma ran yin leti pe a ma nse daada ni o a ma nse daada ni o mo to le kan wi pe te ba ri bana awon ti aisan ba re nsi te ni ti won so wa bi won se toro owo fun won te ba ni bo se naira 5 bo se 5 naira ma dasi ko se a mi ta se ta fi boju re olohun pade o e ma dasi o e ma dasi o ka ma se daada o e ma se daada o e ja ma se daada o
1: to ba no atina
0: olohun ba laladi pe le esan eni to ba n se daada yo ka ba mo pe won ba tun mo ko n se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pe pe pirin pa ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po ta buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu ra ra ra o kaba kama ko bu pe mi se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma tani to bu atani ti o bu pe pe pirin pa ni ata ngba won de aye bi kan ti won de ile bi ti won ni ko won ye wo to ye wo tan to di goal mo won lo ti won ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ayin wo ngba to ba digba kan to di goal mo won lo a ba mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka ti lai ka Five, ka to sore die. Ani mo to wa sole kan, yi pe mo sore ko gbe mi olowo kan ka na ninu ni o. Adeyinka, bo re ba ti e wa dibi nko. Ai, ipade gan won ni o. Lemi se nje kasa ma se da.

0: se tori ada ada le aye yi na to e gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi oh aye eyan mi ma ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa ni tosi ti mo da bi Jesu ah mo npe yin nigba ti mo wa ni tosi o tori ngo ba pada ya gbogbo ala di tan gbogbo ala di tan o aro ba gbogbo ala di tan ka sora ka le ba di tan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa si tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawo lawo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake dajo agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e ko sese wa si bi se olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi le kama e je karara wa lowo ikede yi wa lati odo yu atiba unity forum jakidadu agbaye egu account number 22180905525 egbo le kasi 22180905525 UBA bank oruko account yen ni oyu atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin
0: aye kin tun fi asipo yi de odo yusuf ore mi to na da foundation le ni joni won bo na eyen wo boya foran yi boyo ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma lai ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma lai ni ya lai la lo celebrate re nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajise bi oyo radio tv mo nbo na
2: Ah, kini ta wa se ni bayi ni. Pa pa ni awon ti won wa nile.

ohun alẹ ha o jade dada in si le forward rẹ pa lobi ti mo tin seto lawa yi e ba manage rẹ ni o sugbọn te ba n sa ke se mo gba o en mi ohun awon omo kekeke labenu labenu video na nbe lori Facebook page wa ni ajise bi oyo radio tv and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jọbo yo ko on fe se nkan bayi la yen da si o ni awon gan da si gan lati orile ede Dubai and them on da si lati orile ede Dubai won si raise ni ale to n post e to fi dijo kiji ta lo be o lo si ti raise over 30,000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na fi kun da sa bi lo se leyi ara bi full stop lo makilin ifonu gbogbo awon kan lori sire ko da gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori azepamo o n bo na mbo yo won ele o ti jacket je

0: kuma o ni ka won landlord o moju to won o gbe to won lo pe to won ah seyin na so le sawara adugo won ma riri nwo di asiko december o si ti ma wi ko won ba ha onje fun gbogbo ara adugo won le ha dele bi ka ko to ma dele bo mi tani ara mi eyin lasiko december ta won christian na mo so dun ta wa christian ta mo so dun ara mi eyin tori mi gbogbo esin ni mo nse awa christian emi ati won la jo nje christian emi ati won la jo nje muslim emi ati won la jo nje baba la ah boni re o eh alaji pa eto oluwo keke yin re o eh aro le gbe nga deboye
1: ore mi wa gbo eyan to ma un yo ni wa gbo eyan to ma un yo ganja pa lo ma
0: o wa so pe
1: ato eyan lo ma
0: ah na si ko december o tun gbo nje dele awon elomi won ni je won danu ni ewo laburo wa waste
1: oje
0: ke wa lo n le se ti o kari ti o kari le ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara dugbo ni baba ba lo mu owo ara re baba bere si ni ri solar ni street ori ni waju ile re ori legbe ile re.

0: More music on trendybeats.com.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari Oyo Ajisebi Babeni Kokan.
2: Christ ni o si fe ma mu evidence wa pelu Bible. Ko sin ti religious comparator kan o so laye ti o sinu ti ra ti wa lo mi. Ko si ki so se le anbiya yi lo ko re. Ami le to wa lo mi o le ri ra Nigeria. To ba ri aya je boya le larubawa o si damu die ko to ri. Alhamdulillah. So ti o ma ro yi pe awon afa o mo npa aspect yen bi ta won good si oto. Ko sin to fe wi gege bi comparator ta ni bambi awon tira ti won se wa na lo ko yin ni gbogbo nte nwi awon to bere religious comparative ni awon amedidati awon mabira yusuf mabira wa awon eleyin ni ton jo ga yin tira ni won ka debe ki se pe ba bible school ni won lo tan fi mo gbogbo nte yin se ninu comparison ni tira lo kokko so awon afa ti won wa kewukewe awon ni oju won kokko to awon asiri ni ko sin to fe wi to sin bi ti won ma ro pe boya awon afa awon mo npa eleyin nu ko da mo ju o lo ta ba ko ta ba ko fe ma da sibe ni a mo ju o lo bo nte nwi un ten ko ti bible nkan kan te ro ko yeyin le mo npa bible a mo ju yin lo. Nitori pe the source, we are taking it from the source. Laruba wa tan fi koko bere to tu asiri gbogbo to wa nu Bible te nwi un. Laruba wa ni won koko fi ko jade. Ki se ebo, awon to kawe ko lo koko ri, awon afa lo koko ri. Awon afa lo koko ri. Awon afa lo koko ri. Ngba ti Al-Qur'an ni so nu Suratul Ankabut. Verse 46. Oni wala tujadilu ala likitabi. Illa billeti ya asad. Illa ledina zolamu minihum. Wakulu amanna billesi unzila ilayna. Wa unsila ilaykum wa ilauna wa ilaukum wahidun wa nanu lahu muslimun
3: wa la tujadilu ala likitabi illa billati hiya sanu illa alladhina zalamu minhum. Wakulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum

0: Al-Qur'ani ni e ma ba won alul kitab awon ta fun ni iwe abi awon ti won lo iwe ara alul kitab ko sha alul kitab ni na inu tira ti mo gbe lowo yi nkan kan wa ti won so nbe ti tun pointi oro kan wa ti mo fe point nbi ni npa ti won soro alul kitab alul kitab olorun ba ni wala tujadi lu alal kitabi e ma ba awon ti won fun ni iwe ni e ma ba won ma hagiwo oro esin e ma ba won ma fa oro esin e ma ba won ma se fanfa lori oro esin
1: illa billati ya asanu
0: te ba wa se ko je billazi ya asan ko je ni ona ti o se kini o to re wa julo awon oro te ma fi ba won so ko je oro to re wa ko ma je ona ebu ko ma je ona ti o ma ko iyepere te ma wa jo bu anabi ara yin ko ma je be illa lazina sallamu minhum aya fi awon ti o je wi pe ninu won awon ti nu won ti won tun won ti nu won ti sonu jina jina te ba tu wa pade iru awon won ni na nti ke wi ni pe amanna billasi unsila ilaina e so fun won pe awa gbagbo bilesi unsila ilaina awa ni gbagbo ninu iwe ti won fun awa tan fun anabi wa tin sha alqur'ani wa unzila ilaikum bi an lonu iwe ti won so kale feyin na awa se kini o awa na atun ni gbagbo si nitori pe wa ilahu na wa ilahukum wa id our lord your lord is the same one god olohun wa olohun tin na eyo kan soso ni awa si submit ara wa folohun na egbon ti qur'an ni wi olohun o pe meji olohun wa na lolohun yin ehn o wa ni ninu aya yi ti won ka tan yi o je amo wi pe ni a gbodo ma soro ti o da nipa esin kristiani a gbodo ma foro odi ba won soro ta ba fe ba won se debate abi comparison o bo lo je lona to rewa ti o ni mu alebu dani fun ti won gbe dani inu aya mi oni udu ila sabili rabbika bil ikmati wal mawizati al hasanati wajadilhum billati ya asan oni e pepe soju ona olohun ba bil ikma pelu al qur'ani al qur'ani ni nje ikma ki nse pepe logbon ori ogbon ori elomi idoti wal mawizati al hasana ka esima lo wa si to ba rewa ninu hadith anabi wajadilhum billati ya asan te ba fe engage won ni dialogue ninu oro ni debate e je ko je ona ti o rewa ti o ni ma mu pe e n bu enu atelu nti won gbe dani ko bo lo mu dani be ini so alul kitab awon alul kitabi awon na ni awon kristiani ta nri le ni àtàwọn jù anabi sọ hadisi kan sallallahu alaihi wasallam wọn nígbà tí wọn ní kẹ́nà abu huraira ló gbà wá wọn ní kẹ́nà alul kitab yakra'una tawrata bil abraniya ó ní àwọn alul kitab wọn a máa ka tawra bil abraniya pẹ̀lú èdè hebrew nítorí pé àtàwra tẹ̀rí ni originally hebrew ló wà kì í ṣe english kì í sì ṣe latin wọn padà translate ẹ sí latin ni tábà tí wọn kà á ní èdè hebrew ni yufasiruna bil arabiya wọn máa wá túmọ rẹ fún àwọn ará mecca fún àwọn ará medina wọn máa túmọ rẹ pẹlú èdè larubawa awon ka pelu ede eberu won tumo re lede larubawa le alil islam fun awon muslimi anabi wa so fun awon muslimi to je jama re pe la tusaddiqu alal kitab wa la tukadhibuhum wa qulu amanna billahi wa kayani pe wa qulu amanna bil ladzi unzila ilayna wa unzila ilaykum oni e ma so pe ododo ni ti won wi yen o gbogbo nti won ba nka fun yin ninu iwe ti won gbe dani ni ton ba to ba ti je pe won tumo re fun yin ni e ma pe lododo wala tukadhibu e ma so pe ro ni won pa e wo eko e ma so pe ododo ni won wi e ma si so pe iro ni won wi nti ke sa ma so ni pe amanna bil ladhi unsila ilayna wa unzila ilaykum awa ni gbagbo ninu eyi ti won so kale fun wa tin sha alquran a si tin ni gbagbo ninu eyi ti won so kale fun yin buyun le wa ntun ni o boya nkan le ntun ni o awo o se kini awo o fe mo sugbon ti won so kale fun yin ta fi n pe yin alul kitab ani gbagbo nu e ani gbagbo si buyun ko le wa ntun mo o buyun ko le translate o wallahu alam o ku yin o ko lohun egbon ta nabi fi ko wa nbe sallallahu alaihi wasallam ki se pa lo ma wa ba won ja tabi a ma wa bu enu atelu esin won a ma wa se a ma te esin won loju a ma se won yaka yaka esin won o ni a se baun te ba fe engage won lona to se kini lona to rewa nijo ti awa muslimi njo ta ti di nkan njo ta si wa lole se bi ijoba kristeni lo tewo gba musulumi nile to je ile awon kristeni to ba be je oba kristeni ta npe ni ilu ta npe ni abashani abisinia ni jona abisinia nbe london roman empire ilu na o ti dilu awon kristeni ni govern re lekini lekeji won gba musulumi lalejo ni ijira alakoko ti won kokko ma se leyin ti aya to wa ni suratu zumar aya ke wa ninu suratu zumar to ni lilladina asanu fi hadhihi dunya asanatun wa ardu la yuwasihatun inma yuwafa

0: paka tawa o ba fori kanle fun kankan yo je fọlọhun oba to da iwo fun ara re to si da o la re inama kanat tilka taiya lana wa nanu na'budu al-awthan ni awana ma fori kanle fun oba loba loba tele tele ama nigbati anabi ti won tori re nba wa aso tai to de saarin wa amara nabi taiya allati radiya allah win to wi fun wa na ni pe ki ki tọlọwọn ba yọnu si ni kan ni ka ma lo which is assalam alaikum una la si ti wiun tori pe iyata iyato alil janna ina la kada do lati ma fi kira wa ta ba se kini o ta ba dal janna oba yan wa tun joko joko ele igba kin tun o si mo pe nti won wiun ododo ni tori pe bi tin be ninu ataura ati injila nu pe wo gboro fori kan le fun enikeni fakola ayukumul atif yastazin o ani taleni na ninu yin tin pariwo lenu ona pe awon ijo mo olohun fe wole jafaru o wa da oni hana o le mi ni mo soro nu fatakallam oni iwo na ni ko se agbenu so fun gbogbo awon eyan yin qala jafaru wa ni innaka malikun la yaslu indaka kasratul kalami wala zulm wa ana uhibbu an ajiba an as'abi oni mo iwo oba wo oba yi iyan ogboro ma rojojun waju re enikeni o si gboro fabosi soro ni waju re gbogbo eyin o ba soro waju re ododo lo gboro so o wa ni to mo gbero lati ma fesi fun gbogbo awon musulumi emi ni fesi lori oro won oni awon meji tan wa lati makka tan je keferi makka yi mo fe keni kan ninu won na ma fesi on behalf of gbogbo won tabani fakola amru li jafar amru to je ikan awon ambassador keferi makka o wa so fun jafar pe takallam so ro enu e jafar wa so fun oba najashi oni salihu abidun na'nu am arab bam o kabiyesi olon jari yin pe o e ba n bere lo e ba wa bere lo awon won yi tan wa lati makka pe se eru la je abi olominira to ba je pe eru la je nilu makka ta ti wa eni kin won ma ku wa lo kan lo da wa pada fa awon oluwo wa sugbon ta pe ko si eru ninu wa ebi won lere ani amuru omo amuru wa daun oni ahararun kiram olominira ni koda ni aponle ni e ki seru only point number 1 se gbo o arakna daman bigere akin fayukitasu minna maka ta ti wa nje apayan lohun ka to kuro to fi wa je wipe atosi pe ke ko apada boya kan lo pa wa o tu down oni la kotoro e payan kabiyesi se ngbo di meji faali akadna amwala an-nas bigeri akin faalina qadawa inja lujibiti ta se gbadu mo kaka to kuro se nikan ninu wa se gbadu e so gbowo olowo lona ito to fi wa je peto adun gbese agboro egboro da wa pada si maka o tu da won ni faala kirot e gbowo olowo lo baba lanu kale so fama tatlubuna minhum anyone kin se ru anyone payan anyone jagbese kile wa nfe lodo won kola ni delegate awon keferi meka wa da won ni kunanan wa ala amrin waidin ala dini abaina atawa atawon gbogbo wa jo nsesin kan na tele tele ni esi awon baba wa nta ba lo awon baba wa gbogbo wa jo nse fatara kudhalika wattabu gairahu le kan na na ba fi esin awon baba wa le na wa lo wa lo nse esin mi oba yiwa ni ma hadha alladhi kuntum alayhi wa man alladhi tabatumuhum ni oba yin wa koju si awon musulumi kini nti eyin tun tele nisin ati pe esin wo le nsin tele tele ni jafaru badaun oni ama alladhi kunna alayhi fataraknahu wa huwa dinu shaytan eyi ta nse tele tele gege bo ti wi looto ni ajo nse iborisa ni esin satani asi ti file kunna nakfuru billahi wa na'budu al-ijara tele tele asin lohun okuta la nsin wa ama ledi ta wanna ilayhi fadinu la ya alislam amani ni ari wi pe ko da ka ma se leyun ni awa pada si bi esin olohun ajuwo ju se ele fọlohun ja anabi imina la ya rasulun wa kitab leni ojise olohun kan ti de saarin wa o si tun mu iwe olohun o fin jise fun wa mislu kitab ibn maryam iru iwe to mu wa iru iwe to lohun iru iwe ti omo maria mu wa feyin na iwe to si mu wa ni o papo mo ti omo maria faqala takallamta bi amrin adhim fa ala rislik oba yi ni ibi o boro deun o ti soro nla o to ba mo po soro ti soro o o so pe iwe ti anabi ojise to nka fun yin o papo mo to mo maria duro bo ti duro o lo oba yi wa ranse bi darbi naqus pe ki won lo lu ago lu ago ti won ma nlu ni waju tempili oni kan lo lu ba to ma ti lu ago yen gbogbo ilu ma dari wa si palace fajtama ilayhi kullu kisis wa ra'ib gbogbo awon bishop gbogbo awon petraki awon kankan gbogbo won ba dari de si afin oba yi faqala lahum oba yin wa bi won lere Ushidukumullahu alladhi anzala al-injila ala Isa mo beyin pelu oba to so gospel kale fun Jesu mo fo ko oba na beyin altajiduna bayna Isa wa bayna al-qiyama nabiyan inje anabi kan inje ojise kan ma wasaye leyin ti Jesu ti lo saaju ki aye to pare inje ri akole pe ojise kan o tun wa kolu Allahumma na'am. Ogba awon bishop yi awon nkan kan na ba da won ni awon folo won babura lododo ni. Ojise kan bo leyin Jesu kale kiyama toto. Qala basharana bi Isa. Won ni be ni. Koda Jesu soro re fun awon wi pe in bo wa. O si so fun wa pe man amana bi faqad amana bi. Eni kan ni to ba gba ojise na gbo o ti gba emi na gbo wa man kafara bi faqad kafara bi eni ti o ba si gba ojise na gbo ko gba emi Jesu na gbo nu ni ti Jesu wi fa won nu e gbo Olorun ba tobi
1: Allahu akbar
0: ah faqala najashi li jafar o wa pada koju si jafar omo egbon anabi omo egbon baba anabi muhammad oni ma da yakulu lakum adha rajul eni to pe lojise yin to de wa ba yin kini tin so fun yin wa ma ya'murukum bi kila won kan to ni ke ma se wa ma yanakum anu kila won kan to ni ke ma se mo mu fe gbo faqala ni jafaru ba bere oro yekira wa alayna kitab allahi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yan'ana 'anil munkar oni o yin to kun yin wi fun wa ona ni pe o nka oro olohun fun wa ta gbo ri tele tele ni lu wa ni maka un ka fun wa isin so fun wa pe ka ma sise re isin so fun wa pe ka jawo ni bi wa bu wa yamuru na bi usni li jiwayi o ni ka ma fi wa daada ba awon nebo wa awon ara adugo wa lo wasilata wa wasilata raim o si so fun wa wi pe ka ma ku ebi po ka ma je ki okun ebi o ja ninu to n pa wa lase re re wa bi ril yatim o si so fun wa pe ka ma se daada sawon omo orukan omo ti o niya ti o ni baba abi to ni iya ti o ni baba abi to ni baba ti o ni iya o ni a ma toju won ka ma je ki ya o je won ka ma si joko le eto omo orukan awon oro tin so fun wa re o ta gbo tele tele ko to de wa ya muruna bi an ta'buda allaha bi anna abuda allaha o si so pe ka ma si ere mo ka ma si osamo ka ma si okuta mo polon nikan ni ka ma sin wa da'u la sharika lahu ka ma fi orogun kankan kun faqala ikra mimma yakrahu lakum mimma yakrahu alaykum oba yen wa ni oto oro olohun te so pe nka fun yin o emi na fe gbo ka ki n gbo faqara suratay la ankabut warum ni jafaru baka sura meji kan ninu alqur'ani ninu awon sura tan ti ka to ti so kale njo na o ka suratul ankabut o si ka sura ta n se tefusiru re lowo yi sura to rom o ka nitori pe sura mejeji yi o ni ba se po pelu awon kini o awon kristiani sura yen ni ibasepo pelesin christianity awon to o si nba soro yi awon ara ilu to nba soro awon wo ni awon christian ni won so sura to rome o wa lara sura to kanjo na ngba to wa ka fafado ti aina annajashi bo tin ka sura yi lo lo nka lo bayi oba yi to je oba christian ni o si busekun omi si bere si ni da loju re pakola sidin amin azal adis tayyib oni tubo ka nitori pe bi tin kaun na ni won tumo re fun oba yi o wa ni oro to nka yi ma dun pupo tubo ka mi fun wa ka gbo sosiku fakara alayhim suratal kaf jafaru batu bosinu suratul kaf lo batun ka nitori pe suratul kaf na o so oro awon christiani kan ti awon ara ilu kan to persecute won awon ta npe ni ashabul kaf elomi o mo pe christiani ni won en ojojo gbogbo jojimo le lomi nka sura to kafi ni o gbe quran ni saju alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja suratul kafi to nka awon ashabul kafi christiani ni won oba lukan to je oba borisha lo fe fitipa tipa mu won ko nu esin christiani o fe mu owo nu borisha won wa sa ku onlu ni case yen fi sele o wa kasura yi na ngba to kasura yi ni arada amru an yukdiba an-najashi ni eni to je ambassador awon keferi meka o wa fe soro to fi je wi pe oba yen ma binu si awon musulumi o wa ni inahu yastumuna isa wa ummuhu madam lohun o awon to won yi won bu Jesus Christ won bu Mary to je ya re inu we won ti won ka o wa be o ibi ti won ti bu Jesu ibi ti won ti bu Maria o wa ninu we won fakola oba yen ba tun joko joko eh ebo ma taquluna fi Isa kini ti iwe yin so nipa Jesu ati mama re fakoro alayhim suratu maryam ni jafaru ba be lo ba bo sinu suratu maryam chapter ta pe akole re ni suratu maryam lo ba bere sin ni ka falamma ata ala dhikri isa wa ummi rafa'a najashi bakshatan min siwaki qadra ma yukadhi ala ayn faqala wallahi ma sa'ada almasih wa la ma takuluna nakira nigba ti o wa ti o di wi pe won ka sura na ti won bere sin ni ka oro Jesu ati oro Maria ninu sura yi oba yen wa na igi pako kan o na soke o wa ni oni mo fo Olorun oba bura oni gbogbo nti Jesu so fun wa ko yato sin ti won kai ewu awon ewu ilu yi ewu bi ilu yi ti ri ewu bi won ewu ha ti won ko sa awon musulumi mo fi so pe awon christiani awa musulumi a nidi lati ma bara wa ja ni joto ba yi ku anabi wa madina njo na anabi wa gbo sallallahu alaihi wasallam pe oba yen ti ku anabi kin si lara lati madina oni kikaluku lo salu ala pe oba najashi ti ku eja kin ti wa na nbi ka kin si lara awon kan wa ni oba yen pada di musulumi akole wo lo wa ta lo we islam injo lo pe kelima ta ma wa fa ja ta ma ja kankan oba najashi mu evidence wa nibi ti won ko si pe oba najashi pe kelima o we islam awon afan assume wi pe n to fi ma nabi kirun si lara oni lati je wi pe o convert si islam awon christiani lo sin o sare re si nbe le ethiopia dola o ta awon krito ye pe inu church lo wa awon o ni akole lodo won pe oba won di musulumi o awa la n assume pe oba yen di musulumi o nijo to ba yen si ku anabi kirun si lara lati madina ki la n fa wahala si ki la n ba won ja si ki christiani ma ba musulumi ja mo ki musulumi na ye ba christiani ja mo I lati jo aye ti daye ni gbogbo wa o le wa lori esin kan na to ba won olodun ni yo ni ki gbogbo aye ma ses nkan soso ko won niyan subhana rabbika
1: sen gbogbo se njalalalala e ma yin kuro nibe ni kanle ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
2: ome da adoro o adora wintuwi ome da adoro o adora wintuwi o gbogbo nta ba gbaye se lawon aya ma nso seyan ba nbe laye pe ko saere tori to ba ku tan o adora wintuwi ome da adoro o adora wintuwi o gbogbo nta ba gbaye se lawon aya ma nso igba ti mo

itura ayo ko ba le ni o nitori tutu tutu bayi laaro de eyin temi tutu tutu na laaro baba ile olu eri gbona o ka ro ma de mi ateyin te gbo mi lowo mo mo bi yo te tin gbo gbogbo n to n se kikiki lokan yin kolorun ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nbe ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olorun lo dumale eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awerin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasokan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun lawon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa ti je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awo irin aja lu ojo ti e gbo lasan mi n ba reran ko emi asi raba le eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo olorun lo ti ma se mo pe yin na lojo jimo let's keep this Friday only. Ka keep well only. Oh wow, only. I am a fair one, Milo. Mo fe wo nu oro lo. Adeyinka. Se se mo po lo ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa ye kun, Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko to nsona. Ke mo si wi ke mo si so ke mo tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke n fi ja awon ara saaju ke n fi gbe ere kongbe kongbe se koro mi ko mo dun ma awon eyin ninu ko mo dun ni eti awon eyin ka mo ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o Olorun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro Olorun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo Olorun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye temi na mo n bo na gbadun orin mi ti e mo jowo kan mi fun eni soya kan mi mo tell me your last song.

0: ba mi saminu adepoju lati california won ti de yan wa baba dada nu baba rere baba ke baba lu barika
1: mi ba su oluwa adama
0: ah tolorun ran si wa nu ti se je ise na egbo ki la mo so soro la mo so ede la mo pe abo we jani mo mo pa emi ti mi to se
1: agbara
0: aye to we to n lori ke ni ru ijoba wu mi ma wo sori eto awon yan to n fi ife gbo wa n fi ife tele wa ife te ni si wa oni diba je o ile yin ona yin na ni diba je e ni sise e ni si je e ni si so e ni si ile te e ni toju ile mole e ni baraye po ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomin yo ma se are yo le eyan ni se ohun yo ma se are yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi baba ni kokan.

wa se pe nkan je nle agbare eyan ke mo gun okada ti o ni na ki lale funniest part of the beat ni pe won ma wa tun sare isagusa ya boya won ya opolo awon eyan yi wo ma gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment and derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini nkan wuri to wa nbe and derive to ba se pe pere njeun lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin tokada wa lori motion yo wa ma hale lo brara lori titi oloda ina wa ma sakra aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru fire accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kin la ba de bi ru radarada yi ti o ba se pe iwa bi iwe ran ko bi pe were nje nlagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o ni na ki lale o tun wa ma sare awa ni kini won wa kika ba mo bonu aba mo ni si gba yin oro emba mo mo ti se mi zo tin teke ni male yun a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa bo yati yati o ya male yan mo yan mo yo wa di aba mo ni gba yin oro yo ma wa kika aba mo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pirin pirin ta ba le ni suru ta ba le fara balẹ ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

0: e ma so su December lenu o e o ni baba ba awani ka kesi iwa owo wa ise owo wa ba se ma nse lati ko December owo wa pin lemi la lomi n wa lati ko December asi so ra yin ko so lo de ko so lo de e ma mo ba se ma na wo lati ko ta wa yo asi ko so wona la wa yo Olorun o saanu lorilede Nigeria omo so ti jan loku omo so ti yo si mo Olorun o saanu ibi ta jo ba Nigeria je denu
1: eni to ni emi
0: esa won tan wa ni po selu nikan gbogbo ala jo n ba je

0: mo ma wa pelu indi bi yago mokanla abo
1: olu
0: ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko sina lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni fonu mi wa

0: Honey. Asa se mistake ni o. Awon ti won ba sa gan, ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo wa ba ti gba pe iya yin awa nti anti ani o, awa la ni o.
1: Ko bi.
0: A si ni gba ko baje.
1: Ni gi won gba de un la.
0: Tori boko ba ro ko borokun, boko orokun to ro sa. Yo pada fa bo se bute na ni o.
1: Won so ro.
0: Ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni Olorun loko anrodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kiyun ko ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ni bo
0: omo egbon omo aburo extended families bo ba ti je pe gbogbo family ki repatapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba
1: eni lo olumo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re lu ebo mo sa lo mo japa
1: eni bo olumo
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de laaro yi alawi ijanu
1: ti gogoro
0: aro ijanu ohun mo to sun tan enu mi to nse wuya

0: gbogbo wa la ti kọkọ gba pe Nigeria n moru lọwọlọwọ pe wahala wa ta ba ti wa gba pe wahala wa aha akọkọ wiwa ojutu si soro na ni pe keyan gba bo ni soro se gbogbo wa la mo pa ni soro abẹ to ti gba ko ti ye yin pe soro wa e ti mo pe wahala wa bayi aha won la won ti mo gbogbo wa la ti gba pe wahala wa akọkọ ojutu si soro ti wahala re wa na ni keyan kọkọ gba ko si mo pe o ni soro a mo pa ni soro ke wa ni ojutu kini ona bayo eyin temi ha mo ni 11:30 ni saku hotel sigba oro ti to fe ma wo nla o ti fe ma wo nla oro si gbe kan nla tori kini ikini re ni olohun roko on rodo to ba toko to todo de so ni ba kini e nbe
1: o eleyin olori
0: abi kajo mojuto eh to ba ti e ti doro Nigeria oro le Yoruba taboro ilu Oyo ija ma nfo jale ma gba lapepe temi loju ni o tori mi o ni gba kile yo baje nbo mo ni ti mo be sa lo
1: ni lo lumu eni bo lumu
0: be ni eni bo lo mo eni to ba weju nu bi iru wa ile ru mo nba ah wala o da o ola ma jari wala ogun o da ogun ori bi yan ogun tun ro bi eko o kọlọ ma ja rogun ko sogun nile yo dokere ọlọ ma ja rogun
1: eni bo lumu
0: eni to ba ti dori le de Libya oni je po webu aye sun nu le eni aforun ro owe ofutu fe teni o tori boro ba di adagba to ba ka adagba datan a ma kan jeje mojoko mi Adeyinka
1: ti ko wo ile o
0: e lo bi won lori le de Libya e bi won ni Syria lo nbe na o ro

0: mi lo
1: edona kini nkan to work ni orile de ina kini nkan to ti en sise bo ti ye ko sise kilo work se ma pa ti fail as a country ti o modun meta din logun to na bi fe gun bensi koko code o ole ni o ko mo nkan kan ko ni se kankan lowo o koko code ka to boya tech guru kan ni bi awon ma lo ebo to ye pe lati kekere ni won ti ma mo bi se ma nko code ni won ti ma solve problem te ba si le solve problem o soro e le ti be dolowo te ba si le rori ronu ronu jele pe isoro yi wa o e ja wojutu si ona bayi la fi le sojutu si ru soro bayi boya nipa ka ko code programming language ni ka ko code ni ka build nkan ni ibe awon mo ebo kekeke an gba dolowo sugba awon mo ti an bi fraud ni jibiti ni come odun meta din logun come gi ori eyan come gi ori girlfriend re bo na be so gowo se ma pe Nigeria ti fail se pe wuru here re ti de
0: ile o
1: awon mo so o lojojumo la mo so tori pa en ti o ba fe ki oyun o se ko ni fe ko mo ku o
0: loba won soro eleyin
1: ati pe nitori pe ko sibo mi ta wa le lo ile eni ni ile eni ilu eni ni ilu eni baba eni ni baba eni yeye eni ni yeye eni egbe eni le egbe eni aburo eni la aburo eni family ke eni ni o ore eni na ni o
0: eni lo lo mu
1: ete mi kokori ni soro fun gbogbo wa oju pe gbogbo wa la hu wa imatare eni nikan lara awon soro tin koju ile yoba onu o lara awon soro tin koju nigeria onu o akoko obe temi mo gele na ni pe iwa imatare eni nikan selfishness
0: awon ijoye won
1: selfishness tin da mo tai na ni da mo kende e tin da mo yoba ni da mo awusa etin dàmú awúsá ní dàmú yíbò etin dàmú ọyọ ní dàmú ìbàdàn àfẹmínìkan etin dàmú ìbàdàn ní dàmú saki ní dàmú ògbómọ̀ṣọ́ tí ń dàmú ìjẹ̀bú ní dàmú ìlọrin dàmú kwara dàmú èkìtì dàmú ifẹ̀ òtáyé náà ní dàmú wọn lọ́sùn ó ní dàmú wọn lọ́fà ní dàmú wọn ní sẹ́ǹ dàmú wọn ní saki dàmú wọn láwọn ayin ibarata mejeje to fi de to fi de gbo ara to fi de ruwa to fi de lanlate to fi doyo alaafin to fi de te de
0: eni lo lumu
1: ni ndamu wa leko na ni ndamu wa labuja o imotare eni nikan ni o idile mi nikan emi nikan afemi akoko soro ti gbogbo wa ta akoko ninu abe egba pelu ohun ti mo nso yi ara mi o ye yin eyin o ti igba
0: ile o
1: abi se egba be imotare eni nikan ni o selfishness ni o bamu ni mo yo emi omo pe bi npo me enikan kan ilu re ti gbogbo wa ta nlu ina lo da wahala yi le yi o selfishness ni o ina la awon makekeke n ba lowo awa agbalagba selfishness ni o imotare eni nikan ni o
0: orun oru eni lo
1: apekete yi wa n dagba inu omo adamo wa n baje Adeyinka o to ti de alawe ijanu pembo bi awe irin aja lu oyo ti egbo lasan ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa anibe mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o ha o to oro koro sugbo ti to gangan gele le mi o so ai
0: wa o ni
1: isususun e wa hun na
0: ko binu
1: se hun mo le o ayo we awon agbalagba ni ko ni hun mi.

Boya to ba di lola, kọlọrun ko ma je kele mi o ti gba. Kọlọrun ma je kele mi o ti gba. Kọlọrun si je ka ri na charge phone. Ka tun ma se be lọrun, ka to ri na charge phone. Se mo pe wahala wa. Ka ma be lọrun fun na. Enikan eyan wa kan ta jo ma nsoro lori WhatsApp to ti lo sori rede Canada. A jo wa ninu group kan na ni ko to travel lo si Canada ni bi odun meji seyin. Bi pa ito lenu ni Nigeria tele. Oni nigba to nle Canada tan. Oni awon prayer point ohun ji yato. Isowo gbadu ohun gan o yato. Nitori pe opolopo nkan to won ma gbadu asi lori. Ti o ma gbadu ale lori ijoba o ti pese re fun Olorun. Ohun a ti channel energy adu ohun lo sona bo mi. Oni sowo gbadu ohun. O yato. Tori awon nkan to won ma gbadura fun. Emi na se n gbadura. Kọlọrun je ri na charge phone. Ki lokan un pelu Kọlọrun je ri na charge phone. Ti o ba charge re fun ara re loku o ina nbe ti e lo nigba kokan. Eni bo rumu. Awon prayer point ti an Kọlọrun je ri na charge phone. Kọlọrun je ri na charge phone. Kọlọrun mo jole o ko shop wa. We are as olopa wa.

0: Arun mooru Naija mooru ile Yoruba mooru eja woju tu si ati ma pa ni soro eja wa oju tu si soro wa to Adeyinka omo odo agba kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa Adeyinka pe nbo bi awerin won ma nba ta leon eyinju olodumare ti o se fo aja lu oyo ti egbo lasan bi mi oba reranko mo ra ba mi eyan ni o to ama be o nitori obe ni nbesu atelese asi bena o eni ba ni amo bo nikan la ni de ba nle nitori baba ku de kojo kan ri orun aro wo ade abun baba jaro ma jele eyin temi nje kin laye igbin se ero wo laye igbin se o ile oluwa re igbona o inu leta ti ngbo mi yi ode te ti ngbo mi ibi se te ti ngbo mi yi inu oko te ti ngbo mi gbogbo eyin te ngbo mi lowo lowo yi ile yin ona yin o ni gbona ko ni dojuru o an igbesi aye yin na o ni dojuru an ile aye yin o ni gbona nitori pe tututu bayi la aro de tututu bayi na la aro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipon to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati dukiya emi ateyin ka ma gbola buru sira wa ka ma dolodi leyin ara wa
1: eni lolumo
0: eyin temi titi digba mi ta tun ma pade mi fi nle sinu banuje Adeyinka mi ni bayin ninu banuje o e pe mi na sinu banuje e ni ba mi ninu banuje e ni ba mi ninu foro nitori pe tututu bayi la ro de o tututu na la ro baba
1: Dẹ́ẹ̀dì kò wọ́.
0: Ká tún ríra aláyọ̀ ká wá pàdé níre ìpàdé wa ó tún ti wọ̀ bí ọjọ́ ọ̀rọ̀.

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan baba egefo
1: ayoyogo ayoyogo ayoyogo ma goma adia fun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yoyora emi ateyin ati ba won mu yoyora loni o ora yo ni ko mo ba wa o nitori pe oro banu je ki bayo awa ti ba won mu yoyora ni ku mo ati ba won mu yoyora a ni saisan ati ba won mu yoyora a ni saare o awa ti ba won mu yoyora loni o oro bi ayo ni ko mo ba wa o awa ti ba won mu yoyora a ni rogun ekun o a ni rogun ofo aya ni sad a ni radanu ma ni sise aya ayoyogo magoma adia fun orun mi la ni jo ti baba nlo ba won mu yoyora awa ti ba won mu yoyora o oro ayo ni ko ma ba wa nitori oro banuje bayo.

owo da o emi ati ya ni mo si o owo da o wa lai o si a ma fa opolopo nkan ti o da kan si si orile o si o da o ko si o da o emi ateyin a ni tosi o ayin baba won yan gan senu ipakola ko seyin adi afeji owanran ti o mo ri re meji meji lojo eh ewu fa lara pe mo ri re o ire to sonu re wo lede ewu fa jero pe mo ri re ire to sonu ire wo lede ewu to wi foran gan gan so pe mo ri re ire to sonu ire wo lede o ire loju owo ri emi ateyin te n gbo mi lowo lowo atawon ti o to ma gbo mi ngbo ba ya atawon loluve mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon loluve mi yan agba awon tan fe mi fe tan fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alatileyin wa hin ani baba won yan kan senu ipakola ko seyin adi average awonran ti o mo ri re meji meji lojo ewi fa lara pe mo ri re ire to sonu ire wole de o ewi fa jero pe mo ri re ire to sonu ire wole de ewi foran gan gan so pe mo ri re ire to sonu ire wole de ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo mo ri re ni bo se wu ki lo le to kowo won to wo ni won emi ateyin oda owo awo olokun ni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu kowo won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon je to won bayi la pe niyan mu ade ofo mo ba leyo ajo yi e sare wa wa araja omo oba epo se wa e wa araja won yo won hin gbogbo nse wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba ti nlu bayi na je o ma dun o gbogbo sense wa ere to po la ma je nme nitori ere lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusufu alatunji oya ma bo ayin esu mo bi oro na kan yin.

ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi eh mo bi temi na jo iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodu bi yere alaafin atanda alaafin osa iku tiku ran pa ni kore eyan baja mo yin wo giri korokorokorokoro bi ko fe fa ogiri mara leyin ta ama alaafin atanda iku baba yeye alowolodu bi

0: I am a developer.
1: Monsoro innovation lekan. Innovation, innovation. Bi o ba si innovation, bi o ba si ironu awon kan. Bawo leyin te wa nibi te wa ni Ivory Coast ni Nigeria ni bi na ti mi mo ibi te tin gbo mi ni Nigeria ni United States of America lati orile de Canada lati United Kingdom ati Denmark Ivory Coast Libya South Africa Ghana kaakiri gbogbo agba nla aye te bi te tin gbo mi ti o ba si ironu awon kan ironu awon kan innovative ideas awon kan e ni le lanfani ati gbo mi o tori ru awa yo lo lo ta bi le ra time lori normal radio ta yi ma se to lori radio ara mi o yeyin
0: ani mi bi akan bi o ma jojo lola
1: tugba innovation innovative ideas awon kan lo mu mi mo wa bayi ninu yara mi mo wa wa lai lori couch lori aga kan ni mo joko ti mo fe yin le ti mo fi n ba yin soro ti mo fi n rojo yi
0: jojo lola
1: lori aye android phone mi na ni mo fi n yin oke ti mo fi n yin le te fi n gbohun mi bi mo se n ba yin soro yi lori phone mi phone ti mo fi n whatsapp ti mo fi n se gbogbo e na ni o ko ye yin aye lapala do mo aye ti rorun o aye rorun aye ti rorun awon ebo awon tan ronu awon thinkers won ti je ki aye o rorun
0: ali mi akanbi oni le oju o
1: sugbon ni ayin ironu lo jina sawa ta ba tun wa ri awon tan gaga ronu yi awa ni fe agutan wo a ni fe paso esin da agutan wo ni fe paso esin da awo ni wo pe bawo na la wa se na si le je ru anfani innovation, innovative technology, programming, coding, softwares, ti tawon oyinbo nlo tawon fi better life for ara won bawo na la wa na se le lo nibi a le better life for wa ta ba ti wa ri company to n thrive die die ki won ba fi corruption le won kuro nile yi won si fi policy jakujaku le won ti won fi kogba le won ba fi corruption a n beere owo a n demand owo lowo won yin won lorun won si fi policy le won ti won fi kogba le

0: eyan be o iru olohun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olohun aye nbe eyan wa koka isi agbara kan to to agbara olohun ni o
1: tanika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye eyan eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapopo bode ni ayin lo ro yi ero ba ni soro mi ti da wa le ko sina o an gan generator ka akiri ni la bi charge angan generator mu ka ti la fin charge phone ara mi o ye yin
2: ayi aloje owa ya wi o
0: e da mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu ni bi aroye ta aro yi ehun wi danu ke ma gbodanu alaroye ilu ati bayin re o oro je no hun to tun so dadanu re nse wiya wiya wiya adeyin nka olasukan mi kasama se daada omo won ni le akinnu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere oma ma de oma ati ba
2: re lorun o be aja o
0: ya yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ila midi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam fumi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na omo baladigbo lu mu idin ni adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke ise aka abiodun baba mi evangelis musisi akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

ni mo fa eleyi ku nigba ta ba de so esin di business ta fi n ko ti job na ni oyin ma bibo mo se ba puti re o tori oro yi o ma n je ipa iporuro kan o ma n je ibanuje fun mi pe nibi to ju lade yi ibi to ju lade yi nibi ti oju lade yi ki awon kan ru awon kan bayi ko yi to ma waye won bo na

0: se ma pe orisirisi politics lo play out ni bi eto ojibo to lo ba ka jo ma analyze re na to run ti kun mi
1: ala fi aja
0: ago mejila okoja iseju meta le logun lati orilede nigeria ni ayin mejila oru okoja iseju meta le logun lorilede nigeria ni eni ti se ojo kokan le logbon osu keta odun 2023 ninu awe awe ramadan awe lamurana ke le ba mo pe live and direct le ngbo mi ni o lo je ki mo sapejuwe ara mi daada ba o
1: oba toto ba jaye
0: mo ni agbon gbon ju ogbon imo mo logbon go ni adeyin da pe nbo bi awerin mo ese mo janu bo bi oko tuntun mo njanu bo bi apo yere esa teti bele je e mo gbo ngbaro ye mi deyin ka pe nbo bi awerin aja lu oyo yin kan na ni o ti e dede gbo ti e gbo lasan nitori be mi ore ranko mo ra ba mi eyan orin te n gbo yi ni high praise lati owo okun lola fun mi layo olasokan mi omo mi daada ta jo won se papo lati oyo wa yin oyo alaabi ojo pase kere ma de omo ati ba ani awon eyan mi bobo kan ri njo ni oni wa la ita la in ma pe muslimi ni yin o mo se ma n wo yin bi christian kan kosi nkan to ke mi o pẹlu esin to nsin kin to bo ni deal mo ma ngwa nu le fa aja laruru o tun di le fa bara tan ba pe mi nbe yasin mo tun lo nu o e pe mi ateleda mi emi atolohun mi le o ti e le judge mi who are you to judge me nbe ninu bibele to e ma da mi ni ejo ka ma ba da yin lejo don't judge so that you won't be judged, so that you shall not be judged. That's it, nini. Tale yin te fe judge me. Who are you to be judging me? You have no right to be judging me. You cannot judge me.

0: kere se pa omo yi na didi choose center yi ijoba awon tan ri seto jamb awon ni wo fun awon mo ka sa awon center to wu won pe iwo lo bayi iwo lo bayi iwo lo bayi
1: ifu olorun ara
0: aye so di be fun mi ni kata oro ti mo nso yi mo si be kawon eyan gbo mi ye
1: iwo ni kon soso
0: mo la ti so esin di se lorilede yi a ti so doko wa nkan je a ti so doko wa nkan je a tun ti wa awon tan je lori ti wa so di means won ti so di ona tan fi brainwash yo opolopo awon eyan ni mo fi so pe iru re o play out ni bi eto dibo to lo ni mo fi wa pada sori oro yoruba pe ogbon wa ologbon wa wa ndomu go mo wa so wa di sibi eh won wa so wa di gba won ballu won so wa di ballu won wa ngba wa sira wa
1: ala mo to mo
0: mo to wa njoye yin pe senikan lasan kan nile yoruba to ba lo nkanta atiku ti ese were ile ta ni to to koju were ta tinubu ta ni ni ayin to epo nikan lo to koju won lohun loke nbe easily so se tara so se latiku o fi wole yo fi wole president ni orilede yi awa so ke yan fi opolo gbe nkan sosunwa ni mo bi so pe se opolo wa yato ni se opolo kan na lolorun fun gogo wa ni se opolo apopolo kan na lolorun fun wa ti ronu wo ati rori wa o bi wa jora wa ti o fi ye wa pe politics lo n play lan play at the federal level yi mi mu ti Tinubu to mu setima to je musulumi ngba keji to ba se mistake again mu christian lati northern extra isile so se lati ku wole o isile so se alabosi ni pupo awon eyan wa yo mo ki olorun ba se ri ti Tinubu ba mu christian pupo awon eyan na ni won ni support re ni le yo ba nbi ni won ni dibo fun ti ko ti e wa tun play out na iru awon baba ayo adebanjo tan fe ka ma bu agbalagba igba o la ti e ni so agbalagba yi domi sanwo nigba ti interest yo ba o ba wa lokan yin mo ki wa ni anfani afeni fere te le nsoju kini anfani yin kini anfani kini wulo yin ninu afeni fere nigba te ba le protect interest ile yoruba pelu egbe te pe lafeni fere se interest ara yin le n protest ni abi interest ile yoruba ara awon eyan wa yi imo mo n ya lenu gan ni mo mo n ri iro lopo lopo ewo eje wa koko lo bayi kin to mo pada sori oro ese ti mo n so ewo le yibo ewo le yibo ewo bo tan di ni le yibo ewo bi a se di bo ta bi support omo won ta bi support ara won awon kan ma awa la ma lama claim wokeness wirewo lo ni koko mu eya re saaju ko to ma mu eya mi funny enough ni pe ko ba to ti ma bi wa nu o to ba je pe o bi ti won gbe lori o competent ni mo fi ti to bi olorun babura ki Tinubu ko ma le darin mo ko ma lo ko ma lo ko ma ti ninu wi biro yasin o better obi to je pe won se pe fun tele ni gbogbo awon mo ibo awon tan wa la papa julo awon tan wa la na lata nambra te ba lo wo tweet won obi te pada so di mesaya tan so di eni to mesaya ti o fix orilede yi won se won ma n gbe se pe ni awon tan wa lata nambra tele lawon tan ti gbe se pe lori awon ayelujara social media tawon comment to ti lo ti pe seyin nigba ti o ti e ti lala po won o ti e mo so po n fe sta re e mo ko won gbe gbogbo pe ko ti e le da nkan kan si won gbe ju segbe kan won kokko bara won lo pe yibo ijola won awon o si de ipo are ri lati gba ta ti pada si democracy. Awa la ma wa feel la ma wa so ra wa di pe awa bawo ni mo se fe pe na pe se akoyan mara ni la pe yun ni ti wo fi wa ma fo bo lo wa koni won to be ma to fi lo wa nile ni ilu Eko na ni Lagos won lo gbe Ibo wa fun won ka ma dibo fun ni gomina nibe se ma pe akunrin n wole tan ti o ba si pe won jabo lori Twitter space in bi jadin so pe we will take Lagos that in formula ni ara won awon Yibo we will take Lagos tan formula tan hale laarin ara won ibe la siri won ti tu pe aso ni hidden agenda won ti won pursue ibe la won alai ni laaka Yoruba kan omo ile Yoruba kan awon alai ni laaka awon dederin din robo kan ni wa ngbe obi leri na ngbe GRV na npe ngbadebo ani to pe ngba to fi run to fi lo fun senator Chinedu lo ko re Chinedu kini kan Rover abi bukun ti e lo ko re en ti e ma pe ti be yo nleyin Chinedu lo nigba to fi run fun senator ni election to koja lo ti o wole o wa di ngba to fi be lo fun governor to ti mo pe awon Yoruba won fariga lo wa so ra re di gbadebo ah in wa ri won ba wi o wa lain ba won Yibo wi bi awon alai ni laaka Yoruba awon ti won ni laaka ti won e ronu ninu awon ti le Yoruba openly ninu awon WhatsApp groups ti mo belong si ni atawon edo kan atawon Yibo na so pe Yoruba Muslim kini kan Muslim pe all the Yoruba Christians should never supported Muslim ticket. I see they didn't understand the reason behind the choosing of Muslim as the running mate for Tinubu. They know the meaning now. They know what is at stake. But they just want to be hypocrite. Mo ti hate ninu gbogbo awon ti mo hate ju lawon alabosi. Olorun ba ngbo mo hate alabosi ba je. Mo hate alabosi ju. You are the most high. Funny enough ni pe if that ti mo awon alabosi ni pe Tinubu ta so iyawo re to wa nile re. Pastor ni ninu ijo redeem. Gbogbo awon omo re patapata esin Christian ni won se. Gbogbo awon omo Tinubu yato fa awon ti to je iyawo mi to ti dagba. Tawon je kini gugu awon mo re Christianity ni won se mo le so gan ko lo dari mi pe Muslim Tinubu o ko lasan po nje o ko lasan ni asiko election ni baba nlo mo so lati ijimo tan lo kaakiri tan lo umura kaakiri lati bi wu awon Hausa tan mo pe nibe majority won Muslim ni won won a si ni support eni tan wa wo pe ke se Muslimi awon Yibo wa so wa di

ti orilede yi o ba te si waju ti o se sore agboro wa productive ona won la fi gba wa productive ni kan regulate religion eni to ba lo si source ni laarin ose pe ba ya laarin la to do ma won yen wa la mi ori oke ni during the week laarin ose won ma pariwo lori oke nijo Monday laaro kutukutu di owa le do wo san a kan wa lori oke nbe ni ki le nba ka ko wa je ka won yan wa productive ina ni mo nje ka je kuje latari pe won ba fun won ni fake prophecy ba won kan wo se fun won a bi awon babalawo na ba won afa kan la won won yan rin kan won wa wo se fun won pe ni adugo wa mo di sori lori eto mi kan obirin kan wa kan to le ku ladugo mi to da church ti e le olorun lo mo bi to n ti gba emi buku ti e tin lo ko da won ara le mi lo be ri won lo be ri ti o ma so o ti so fun won ri nijo kan pe olorun fe so wo le labuja olorun fe ju owo le labuja eni to ba le lo abuja oni o re owo se mo pa won eyan lo abuja awon kan lo an lo abu ta te ko leji koni nkan kan tin lo nse labuja o re lo hi owo to olorun fe so le sa won eyan ni la ta gbadun lori lede yi sa ta ba regulate esin ni bi wahala la nfa anfa were loyan ni o yasin ogun gbo wa light align ta ba regulate religion ni orilede ta wa anfa were loyan ni olorun ba ngbo we are leaping and sitting on a time bomb wala won ma te ko leti lo abuja eni to lo abuja o de olohun oro kankan oni a elomi ti mu ni yo ale elomi ti mu ni teyan ba le mumu de bi pe o nfo wa aye ran si orun to nwo ko lo abuja tin lo nwa nti o sonu kaakiri se ama pe ko si nkan ti ran ni kiru eleyin o se ti o le se ibi ti boko haram gba wole nu o ba awon boko haram se gba wole nu bi pa ki kogbo si awon eyan lori ka kogbo sa awon eyan lopolo

0: in be lara awon to tun ni gbagbo pe won ni se swear fun Tinubu o koda o promise enikan ta jo wa ninu group pe owo mo ni se 10,000 ni abi 20,000 tan ba se swear fun Tinubu o believe ninu pe boya so awon soja kan o take over boya nkan kan o sele ti mo bi ni se swear fun president elect Tinubu 40 years old man oro da man so pe a fool at 40 yasin is a fool forever o
1: agba o
0: ti ru agbalagba yi ke se gbe mi fa to ba ni gbagbo ni ru awon kan bayi iru won tan ba ni won ma lo bi se ko ni lo iru won tan ba ri na se pe boya iya re kan ni nse yo gba won gbo ta ko mo di sorry ni bi eto kan mo so pe iru esin wo lo nse tan fi ni iya re ya re ni si o ni ya to de je le olori iru esin wo lo nse ti ojo je yawo gidi lode oko re te ba ranti ni bi eto kan ti mo ti se ti mo bi pe ti mo pe ni iru esin wo lo nse nbi ti iru awon yi tan ti ni gbekele ninu awon people yi de ko si nkan tan pa won lase ibe ni akatakiti esin ti mo nbere iru e ni awon boko haram nse tan fi mo n kogbo sawon kan lori ti won fi di bomb mara lo blow ara won up pe seven virgin kan duro de olorun ko lo blow ara re to ba ipara re ko ka to ti e fi pe boyo pa yan mi ka yo mi nku po para re ina kew in lo n lo para re lasan ka to wa tun fi pe o pa elomiin mo ni won wa lo pe seven virgin abi 72 virgin kan duro de olorun
1: Oni ba komirin tarara balu mi fo bage bage o bale za fi on ba gbogbo ba yoruba
0: ina wa fi ma nwa asu lodo wa nbi ta ba laya ti so o si nkan kan to si awon esin yi o sugba awon kan na ti so gbogbo awon esin yi lati muslimi christianity to fi de baba lawo na di so di oko wa nkan je they have turned the religion to bawo ni zwe pe won di so di oko wa nkan je won di so di se won di so di oko wa nkan je
1: esin bi lerun
0: awon yi kan na ni won ma ngbadua fa won jibiti awon ole tan jale so ta ti ko wa bi da mewa lo ko wa ni bo se mo gidi kan wa fa fa ni ko ba lo ko masalasi gbugbo awon owo yi the ends justifies the means ni lodo won the ends justify the means lodo won ko sa di ko wa owo yi na ni problem mo tun ti solve mi eto mi kan ri pe wahala to wo dale agbara owo ni ka wahala ti owo ti o dale lori lede Nigeria mo so mo lagbara owo gangan na o ni ka

mo se ma nro yin eyin tolorun ba se di ola ni lodo mo se ma nro yin eyin tolorun se di ola ni lodo to ba wa ni kapa yin lati se ran lowo fa awon kan te ri pon gbianju won la kaka won strive won tiraka pa awon be je eyan in te ba ni e bi ma support won o I be ma support won I ni igi afeyin ti fun elomi in lo mu de eyan bu ge se ko wu lokan lati de eyan bu

se igbagbe eto mi kan ti mo se ti mo fi so pe ogun aiku teyin fi ku lai lai se ba ranti eyin te ba ti mo ngbo kan ni yi daada e o ti wa lara awon repeated programs e ti gbo ogun aiku teyin fi ku lai lai

akọkọ na ni pe ka kọkọ si ofin to le ofin to le ti o ma dase ri afa awon tan hu wa bu yi ofin gidi to le ta so abado fin

gbogbo bẹ se ma fu awon malakeji yin ti ma ri jeun ti won rowo hori lo nje lowo lebun lorisirisi gbogbo awon wa yin bo le koda sinu asusu ramadan ni.

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin e ma je ka ma yan aye
1: iwaju lolo ko sani to le da eku
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: won wa fi gbe da duro mo wa ri wo ja ma je ki wa da eku
0: se ti yan na fila.

0: ti ma pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka
1: olohun
0: alawe janu aja lo oyo ti e gbo lasan nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni olohun ko wola anu osu yi gbogbo awon ti won orowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalazi wa kakiri agba nla aye lokunrin lobinrin lomode pelu agbalagba ni muslimi ati kristeni pelu awon elesin kan abala olohun ko wola anu osu yi ko wa si ede fun kaloku wa
1: ju bi mo se ri temi se
0: ka ma ri owo kibafo mun jade kiso nre mun lo senu
1: ke ma dari bo se
0: ri pa awon agbalagba po won ni baby ba ti ku o ninu ise ise bu se
1: to ba se lo se se ko se te da le se to baba mi se allah
0: eyin e ma da bi awon kan to ki ohun alakata ki ti esin awon ti mo n gbe olorun ba ni je
1: ko ma se
0: se ro po olorun ba o to ijara re dagbe awon ro po olorun ba o to jara re dagbe Olorun ba to je pe to ba fe se wa gbogbo wa ni elede kan to je pe de eyo kan ede Yoruba la mo so ni le loko pa leyin odi kakiri agba nla aye wa lai o rorun pupo ninu nto lo nle se to ba je pe muslimi lo fe da gbogbo wa o rorun pupo fun Olorun lati da gbogbo wa ni muslimi to ba se pe kristiani nikan na lo fe da gbogbo wa o ro Olorun lorun o Olorun ba n gbo kun fire kun yakani aya e ma je muslimi o gbogbo yin o kun fire kun o si wo aya e ma je kristiani gbogbo yin kun fire kun Olorun o si nda na e ma je elese kan abalaye kun fire kun Olorun ba yo si wori e yo kan wi be lasan ni

0: 3 months purpose pensions only the compound over the road you papo ko se ye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later ope ati mtm momo won ba ni shares won nile fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payments computer services aga ati tente orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe 83 multipurpose pensions tun se dasile ad block making depot so won ti fi ero agba lode so mi di yin ad block won le kokoko omi bawo to mo to ninu fi gbese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe 83 multipurpose pensions wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 83 multipurpose pensions oga ni won ni le ise won
1: Ati se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
3: Atoto arere paako yi baba mo gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o AUF o yo ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ailaso olorun paako to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gbale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiabo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi igalugu se nse ti e lototo yi ni konko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori ai kawo ni ijo ni se ku pa won oyeuf oya ti ba ni diburom ni ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ran ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusu o euf n fi asipo yi kesi gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori te lemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo so ni ati waju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi oyo la ari wa lo ni se bi babe ni kokan
1: aji se bi oyo la ari oyo ni se bi babe
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

owe la wa ni kiribiti lowe mori kiribiti in wa nso in polo wa re wi pe iwo tona dimo ori si wala wala wa ogolo sa nu ko le ma jari wala.

0: pupa wa afa pa lawon wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit ti awon awon atrocities to je pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eyin to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa wo re o daju awon ti won ro pa won je mimo yi gan lo le mi fi ma nso fo awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te ma wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi n dawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se referefe to de won da eh o de gbogbo won na lo da yi loju won do won wo yi te ma wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan eyan olohun re o to si je pe eyan esu la lo ogire opo patapata gba ni won se
1: ire robana atina idunia azanatan wa bele akroti azan
0: pupa awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sike mi ade ye nka to ba ti da to je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo.

Wa lodo mi ki wa ro sa ti da ko ma wa daada lemi se nje ka sa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa ayo ye bam bam bam bam mo gbe awon kan tan pera awon won e sa fa na lodo mi mo gbe won nso larubawa nso larubawa lenu se kini mo gbe won lokada se mo so fun yin mo ma nse Mama ho su la legba dokada e wa gbe enu won to se run gba ifun ogogoro laruba wa lesi gbo lenu won o woja la mi e mo la won afa re o baba si afa ko

0: kini mo nba bo Jesus Christ Oluwa wa o wa nso pe o wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi ebe ni wo nile wo san mo wa logbe won ebe ni wo ebi n pa mi e fun mi lo nje o gbengbe mi e fun mi lo mi o
1: ro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi ja iyakuya ni o fi ya bo ran a se ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa wi pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogo to suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan won to faso mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon igba ti o tagbara be won ati be

Jesu wa nje oye wa ri pe ngba ti e tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo sise awon ta se awon kan wa yi se o wa so pe igba ti eyin ti e ti le se fun awon mo la keji yin te ri hun ti won ni lo ran lowo ayun te ri hun eyin o se semi na nu to fi tuma ti pe ta ba se ore fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his

Wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon e musari je o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkini lati lo sodo lo mummy o ti oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala oba o ka se kama kama kata kama kama bi awo ba.

o ba ti sela ni osu meji ko afẹ ti je mu re o le pathetic ko wa ninu quran omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka quran lataro dale abi ko lo mo gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afẹ ti mo sa para we o gbabi ise lo gbabi ise lo ti kaluku lo to bi leru lenu je meta yi can a cotoma de conta. And what to a Nigalo, Lao, Tabalo, Sina Matalasi, a my expert, one bay, sinu number, Nimatalasi. I'm bad, Bessinua, if you're.

check and balance it, Godowa. Check and balance it, Godowa. I need to look at an alcoholic bunny. Okay, nigga gun. Oh, no, nee. He back burn you. A lot of mountain burning or can't walk. Okay, one gun gun, he back boa. Okay, why? Okay, nigga gun. So, Bale, she said, too far, to leri. So, from hand to mouth, ni said, tell her. Ma lo jọ po lo joko sinu ma la se la ta ro dile su lo ba ni wa n to je lo oni wa n to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma la se won ka su ba tan anabi fi won le ninu ma la se won sa dua olohun o pa pa awon mi na se ma se ninu wa pe ki monday tawon elomi fi gba nbi ise la awon elomi o fi gba ori oke lo olohun o pa awon lonje ojo wa loni o fun awon lonje ojo wa loni wa fun mi lowo lori oke lataaro 24/7 lojojumo o wa lori oke ninu ma la se lojojumo 24/7 won fe ya ole tolorun lorun ah anabi tun de ni asiko irun osi o tun ba won be olo wa fun alo fun alo fun aloko fun aloko je kin ra private jet je kin college je kin college o tun lo o tun bo lo tun ba won nibi irun ni asiko ni role ah won ni lo yo atori si won lo le won afara e bo de e wa nta je lo adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o ka wa ka ma yo le tolorun lorun ni ayin olorun gbadua awon yen wa ti be ma je ka awon yen o ma ro pe baya du e gba adua ngba ke adua ma ngba wa o si se to adua leyin ni o bi anything be lorun fun fun fe bi mo ko yan le ko gbeyawo so a ma je polorun e fun yan lomo ni mo o fe yawo ni ko to le bi mo bo se ri niyan wa si se to adua leyin ni gbadua o gbadua o se si se to adua leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tu wa ma si se to adua leyin o mo gba bi se lo bayi pe o ni se lowo na ni o mo be lohun fun ise alalubarika o tu wa ma ko application o mo wa ka si aladua si o mi bo se ri ni ya ni o check and balance gbodo wa o lo ya o let your lohun lorun mama ibeji mama wa tori pe 24/7 gan lọlọrun ba fi nṣiṣẹ aba to da simi ni ti o ni o tori pe tọlọrun ba simi seconds kan bayi wala igbogbo nkan ni o ni simo o oko alaja oluwa bo mi mo dino iya lọrọ ba ti ri bayi ta mo ko na lo ba fọ na mo yan oya nile loko pele yin odi te tin gbọ mi e se alhamdulillah ato se alhamdulillah ko ti to e je ka se le kan si ka dupe po fọ na mo wa o tori to ba so anu wala ko si nkan kan ta be se si o arawo la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so alai bikita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o si nkan kan ta se to seyin olohun.

Adeyinka Olasoke mi eni abasa kapira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitan na o mo se tin di ajitan na o bayi ni ra o e ma njoko ti radio gbohun wa Allah ba ngbo ki se mi mo se o Allah ba na lo wa pelu wa o e de ko la wa mo pe tebe ogbon ko la gbon tebe o ife la o eyan ni o Allah ba na ni o feran lara wa Allah ba yo mo ba n feran eyin na wa lai lori le de marun ototo ni a tin gbo mi lo.

0: ti igita ni mu o kaira le ayati
1: wo re mi igita ni mu wo tu we safa o si keu olowo lo je ni alase lo je ni oni ko lo je ni igita ni mu
0: kaira le ayati
1: wo na ya gbe aye re
0: ye ko bi la le barati
1: wo ma ya mi bi ba ti bi ti to se de ba oni wa se egbe yi yo to wo na tan jo ke
0: ina bi dunia asuwa
1: dunun bembe toto inna fi inna fi dunya
0: inna bi dunya zuwa
1: to toda aye la ti lo
0: inna bi dunya zuwa
1: ile toda aye ni won ti gbenu e
0: inna bi dunya zuwa
1: kama nawo kama gbadun aye ni nbe
0: inna bi dunya zuwa wa umumo le bojati
1: mo se ko mo gbe banu je bembe beri leti nbe nu aye ohun eri bu bembe ama
0: tilika la tadumo
1: eri ri ateri bu oni ma lo gbere
0: ina tilika la tadumo
1: won to ba ri para ni olodi ma ri ti dekun lola
0: ina tilika la tadumo
1: won to ba ri pe ya je olodi ma ri ti gbadun lola
0: ina tilika la tadumo
1: won to ba ri pe on gbadun loni bo ba fi gbadun na sere awon wa pada bi o
0: ina tilika la tadumo
1: aye tan be lo on gbadun ni aba ori ba nu je ko ni ma lo gbere
0: ya bi zalati
1: ya ayi wo ma ya mi
0: bi zalati
1: gbogbo ti ma sele si yen ninu aye aye yi ni beri re ba kan o ma reti idakeji
0: kuta
1: keji ba kan o ma reti idakeji
0: uskalami ya fatakum
1: wo do yi ton gboro mi uskalami o si
0: gboro uskalami
1: wo do ton gboro
0: ya fatakum saila talimamati
1: saila ma bere lo awon eyan atalimamati titi to fi wo sare kilo ma bere
0: fi umuri dini ta
1: bere pe bo ni ti lo aye
0: fi umuri dini ta
1: bere pe bo lo ni wa se agbaye ti se
0: fi umuri dini ta
1: bere pe bo lagbare gido mo ti se
0: fi umuri dini ta
1: bere pe bo ni se ukamele ti se
0: fi umuri dini ta
1: bere pe bo ni aje adamo ti se
0: fi umuri dini ta
1: bere pe bo lawon ele re ti se to fi jade
0: ti re wa balate meri jale wa balate
1: awon ele re ninu awon okunrin ti won lo aye re ti won so kale si bi re ti bere won da taarin won da topin won da atawon obirin ti bere aye won da taarin won da ti pari won da sel o se bere
0: itori mu kula rijali
1: wa je so fun oloni yi oniwa se agbaye ni ogun kan to ye pe gbogbo afa ba ni baye re ti da yi ti kaluku na ba da be kilo ogun na
0: itori mu kula rijali
1: oniwa se agbaye ma pa gbogbo eyan le iwo na ma pa eyan le
0: itori mu kula rijali
1: oniwa se agbaye bo ba ri aye o fe le kunle fun
0: itori mu kula rijali
1: eni to mo pe ko tohun yo si tun ma kunle fun
0: itori mu kula rijali
1: eni to mo pe ko da fun ni gbogbo ona yo si ma pe le
0: itori mu kula rijali
1: wa lo gbe yin un latara afa re ni gbogbo wo mo kewu to ba fe se rire jo oni wa se agbaye
0: wa ni sayile abidati
1: gbogbo awon olusi awon elese orun ninu awon obi ati nu awon okunrin e ma pon wale
0: itari mu kula kebiri
1: baba la wa gbalagba teri ba fun won
0: fi jemila akati
1: e to baye jelu ninu ni ni mo ladan o ti wu aye
2: adewo
1: ti wu aye da ku wi dada
2: adewo ti wu aye
1: gbogbo kewu oloke
2: kewu oloke
1: o olohun ni
2: o olohun
3: kewu
2: oloke kewu oloke
1: to nyaju sawon agbalagba
2: to nyaju sawon agbalagba
1: ẹwọ oníwà sí àgbáyé
2: ẹwọ oníwà sí àgbáyé
1: gbogbo búbọ aya rẹ nínú ayé yóò tún mọ tẹríba
2: yóò mọ tẹríba ni
1: kọdá fún ọmọ kéwàá dàbí àtọ ọba lọ ní tẹríba.
0: Wàláyà nfàálẹ̀ ní ilimu limẹ́ ni wà ríbi dùn án.
1: Orin afa mi nu baba agbẹ́dùn mọ̀ ó ní mímọ́ ìyọlẹ̀ ìsànfàlẹ̀.
0: Wàláyà nfàálẹ̀ ní ilimu limẹ́ ni wà ríbi dùn án.
1: Owó tó ń ṣe fàárí mọ̀rẹ́ ò lè wúlò.
0: Limẹ́ ni wàhálà bilẹ̀ harí mi wà ṣe kàtí.
1: Ẹni tó ju ọ lọ pẹ̀lú ogbó

0: won fi
1: emi gana ati do lori la mo lori la han o
0: sori ela
1: ni mo se soro lawo eyan ma gbo won mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bi be
1: o wa awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
0: hin
1: amunu tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba ara ko mora ba me yan ni

0: ogun
1: aran gba o kori kan ba sun aran gba o ayin ka wa se wa ni ayin ala ba ngo ti gbogbo e ba ro so mo tan ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana kori kan ba sun aran gba
2: ebi agbada kori yen ma wulo faraye ki ba fodanu o npe kori ba ti wulo ka toro
1: ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyinka ola sukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa oro jenu ohurun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
2: fegberun laye ka tewo ni si yo
1: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lowo.

0: mima se kola fi lowo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mima se o to ba se pe ila kaka ti wa la sise le yan fi do lowo do loro awon abo se ma nla gun awon ni won fa lowo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin so ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa nbi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta o gba wole ayin a o fun olomi a o ye owo a o sabe wo si onile iwosan ati nu yogbe o a wa so pe tori pe eyin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe eyin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri tambari fun ton se tuale fori oloride ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni ni won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na ko si tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o wa jo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori lahan gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo ile o si ni ri bi olorun ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye iloma olorun na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin sodo wa sa won so ma lo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yese yese osu adipele esan
1: ewa

0: Abotika da musun ni si se ki se. Emi ajisun jala le nba wi le nga pa bi alakan funfun.
1: O to baba mi ajisun jala awa o ba tere wa. Be yen ba fe gbo mi ni ra tara ki soju boro dana ogun fun mi ki nya gbo mi jakana ki mba wo
2: o ta ni dana ni yo a je so jala ba so pe wo ni won ku emi ga oni gba alaba
0: baba
2: wa ko loke ma si fa le ko ro
0: o to ga ye gun mi garagara mo kini nse yin ki le je yo se ni waju mi le gbe nleri bi ako alahun gba ogiri ko wa buru ko ba je o saladun ara mi ni aigbe komode o mo bebe bo.

0: ẹnì kan sọ pé kí tú bàbá àta náà gborí wọlé sí tú bàbá àta ṣe wá láàárọ yìí kí bàbá yẹn mà sí ìwọlé.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
2: in ba ni kan gbegbo merin si o lenu ni su kan so le tepu e mo be awe a tun so pe tu baba ta tun gbe wa la re de o
0: e mo bi ni baba iri yin ni eruku gboyin na e fin gboyin ni o je nri pa wa ni be hun
2: abori a ba je ni yin ka mama je kin so pe kan le ni jadi kan le ni yarun abi kan le on ko gbu ni
1: aladun subhana
0: ama binu e ma je won le mi ni nkankan ama de mi o laya keboje enu ni mo ni ri nkankan e dakun baba e ma je won le mi yan kan ma le mi nja be dakun
2: mo se ru be ni mo sagara mo e laso ni ko si nkankan ta ma se fun e adi ko ma aye gangan na ni wo na tori ko ko awon aye je o ma aye to kaye je awa gangan e mu baje baje memento ya baba ibe nbe ologunrun abalagba baba abalagba mo wa nbi o
1: asu isa
2: ori bogo
3: yes sir yes sir yes sir emi na spin pepelegbe kan bi ni o emi kan reti ka pe mi ni command pe kin bogo lori ade yin ka ni
1: jadu
2: ma bogo lori omo mi na ni omo mi dada ni ade yin ka dada yin ka
1: allahu azim mutahidu hasbi rabbi
0: jalla e se baba e te ti ene ka ma bogo lori mi e ri ori mi o fe lepo baba e se kini me ra ni ori otuka ni e dakun tori olon e yo nda mejo e dakun
2: ma je garu o pe de yin ka o ma gboro di wona o ma gboro awa agbalagba si bo won ni be we ba pe lara se idose na ni o
0: ba me mi o ti e be dose e dakun e je ke mi o kan wa lebi ose bayi e je ke mi wa lebi ose ba
2: ko si wahala o lo bayi na o skin ga kan ko ye be bayi na o ti lo bayi o la last ko bayi na
1: o ali yo mustanadu
0: baba se bayi na sa gbo nigbati baba ajade eyin goro ti won sadua fun gbogbo awon ololufe mi eni lo loko pelen odi le kan pelu ba won tan ran ise mi lowo en ba mo pe eyin na le ma fun mi lowo nje tele ti won mo wa ngo nje lowo yin that is ati gba ti awon eyan yin tin support mi ni nje mo dodo yin wa gba e di get lara awon owo eyin na ba gba ni goro ti mo mo wa gba aye ka bi mo na eyin na lorun mo na eyin na lorun na
2: okari okari mo wo be na pete yin ka ti je nsin mi nigba gangan to je pe gbogbo gba ni mo wa ntoro owo lowo mi o mo lo gba aduru re to ni se lowo ni o se le je pe gbogbo gba ni wa ma bere owo lowo mi se ba won ni won na mi lorun eyin te na mi lorun e ma se o e se o ijile ninu ijile e se o
3: egbere abi were se yin eyin memento awa ba ijile ninu ijile e

be ogun be to nbe to wa to nje bi tan ko kai si agbara gangan to to agbara olorun lo bi mare ni o wala haula wala quwata ila billahi lazim adeyin ka olasukan mi le ni nje papen ba le vila ila sa roko ti so lori obe ninu arotan kan adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo.

0: Where will I be without your support? Where will I be without your help? Without you, help, where will I be today?
1: Thank you for your grace.
0: I bere si ni da ope ajodun lenu o. Ajodun odun keje ta da ikan ile bere bere. An tori bi idan bi idan la se ta bi bere lojo na lo. Bi idan bi idan ni mo se ti mo lo nre gbogbo alan ta kun payin kekeke soloko. Bi idan la bere lojo na lohun o. Abi bi ere o wa ajo bi ere wa lai ke sere mo o. Olorun ba ngbo. Ke sere o awon yan gbadun wa o. Awa na a se ngbadun ara wa latara gbadun ta awon yan gbadun wa. Wa lai won feran wa po. Olorun ba ngbo won feran mi po. Emi na feran yin o. Tinu tinu ni mo fi feran yin. Olorun eyin na eh ni sise o gbogbo adawole yin ni omo yori si rere o gbogbo ba teyin na ba nra ora se solo sodo olorun oba e mo ba anu atoju rere olorun pade o oju rere anu iyan anu iyan anu olorun anu awon malaika anu awon alojanu anu awon malaika anu olorun awon iyan oju rere won e mo ba pade o tori be ba gese ninu temi ni role yi alai e ni kose deyinka ayin inu mi se dadun ani bi n ba boju eyin tin ba tun renu mi inu mi a se dun ara mi agayagiyagi bi ara keko aso olorun latari te se yi gbogbo support te n fun aye wa lai ai moye talent ni o tun dide latara tawa na ayin
1: kilo se je mi
0: eni oni yi oni tohun eni to ni tohun oni ti bi ayin awa le rojo ni awo lo lowo eyin lo lowo as it don't say no wa awa na nfi oro saanu awo eyin awa elomi tan ba ti be ropin tan ba te ti sodo wa boye orin boye to to ta ti se teyin ta bi gbe awon eyan ni mo boye ta ti se teyin ta bi so pe ka awon eyan kan ma roju ta bi se ta ti se teyin ta bi ba awon ijoba boye ta ti se teyin ta bi gbe awon eyan ni mo niyanju ni won kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele ni o ba ni pokun so mo ayin ti wo ba so pe ti e ri ba kan to ba tun wo ope egbegbe re opolopo eyan lo o ma pe bi tin ba yin ti e je lodo ta awon elomi o ti gbogbo eyan ba n da soro won jo eni o ni soro ile yi o ni to awon eni to ni to awon o ni ti bi se bo wo lasan ni wo ni ba wa elomi ba si pe pele ta si pe pele isoro ta nile fun o ta ni kiku gbogbo wa ka ma wa ka won eyan ma wa da soro won jo ka ma da soro won jo kikaluko se mo exchange isoro pe kikaluko mo exchange isoro ni mi to ba ti ri telomi to pi soro re le bayi o ya gbe soro re nle kan mo nkobo pe ase mi o ti e ni soro kankan ayin ayin ani ti o dopo elomi ri yo so pe oko enikan o to ko baba nla baba to olorun ma ja ni soro olorun ma ja ri soro olorun ma ja ki soro de ba wa ayin idunnu lo nja agba e ma dunnu ni o e ni rogun ba nu je ire ero fokan ki rogun gbona o tutu tutu la ro de o tutu tutu la ro baba mo pa se tura idunnu sile aye yi adeyin ga omo alase ni mi mo de ta se ta se mo de ti gbo lohun ti gbo lohun ta fi esi ta fi esi ayin toro akin toro akin toro amaran toro amaran toro ologbon toro ologbon ayin ki kaluko wa ma mu nbe ani e ma dupe ninu gbogbo ka sa ma dupe ko pe wa ko to wa ma po ju ibere wa lo ani o n pe odun meji lo bayi o ti e ti odun meji la pe ayin on the 24 no so da wa yi la o pe odun meji ta da ikan ni sile wa lai tan ba bi omo ni igba ta da ale lohun omo o ti ma rin yo ti ma gbese won tutu fe wele omo na Olorun oku itoju mi o eyin eyan mi e ku itoju mi o eyin ololufe mi ah eyin ololufe mi bi o ba si isu kin la ba ma pe niyan ani bi o si elubo kin la ba ma pe loka amala bi o si agbado kin la ba ma pe ni sapala eyin temi kin la ba ma pe leko yangan eyin temi mo ni kin la ba ma pe legbo funfun eyin temi kin la ba ma pe ladalu egbo pelu ewa eyin temi ko se ta ma pe ni sapala eyin temi ani bi o si isu ko se ta ma pe niyan bi o si eyin kin la wa ijama ajama kankan olorun ba n gbo melo lara mi

0: dupe ni o ba se dupe lowo Olorun la dupe lowo eyin alati leyin wa pape la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast e se pastor session pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin edu ore ba mi daada a general evangelist eh daddy G o
1: thank you lord thank you lord
2: mi o le jaje gbagbe pe o nfa
0: Nje gbagbe olore nje gbagbe eyin alatileyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin la wa se yin afanda adeyinka aja lo oyo ti gbolasan nitori be mi o bare ranko mo rakata eyan ni oyin ani mo rakata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

tamokolo deyin kalo yo tamokolo mi lo yo tamokolo mi lo yo tamo mi kini mo jamo ale mi o jamo kankan o ala ala ni mo fi yan banda. Alaabo mi, onitoju mi, olupese fun mi. Alati leyin mi, alaanu mi, alaabo mi. Emi awon wo le emi mimo, alati leyin mi. Ege leyin ni anda loro mi. Ah, tori won funa mo wa, won finda mo wa. Olorun ba mi, won finda mo wa, won funa mo wa. Supo Olorun na ni ba wa fi ororo tura. Ororo dera nimba wa fi si ni o ja mala ni o ja mo nira eyin te ngbo mi lowo e ni mo nira o te ngbo mi nile loko peleyin odi e ni mo nira o e ma so pe emi o ni mo ba nu je e so be funra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo nira e so be funra ara yin emi o ni mo nira emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada papun ba le fi la emi o ni mo nira o ipa ata ipo ata ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be funra yin e pe mara yin o.

pariwo ayin raye pariwo pe mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lari wa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko seni bi olohun mo wa ninu sama ninu ofurufu ninu lele ko seni bi olohun ko si kankan ta le bi wi olohun ko si kankan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi pelu awon ton gbo mi bojojumo awon tan tesi.

0: mama tun je bi olohun lori ironu yi o ma tun je bi olohun tori o ni soro wa lai ta lai o tun ni soro lodo awon elomi ta won ba tun wo won won ni eleyi o ti e mori olohun
1: eja ni won
0: eyi o ti e mori olohun apojo lo ti ro ni le bomi ti le ti fi mu adeyinka mo tun ti de loni alawe ijanu en oro tun ba mo ko mo ro bo se n gbo mi gba ro

0: ya awala le awale wa ya hirato le ahire wa ya saliku watile matin wa ya rihamu rahim gbogbo ala koja gbogbo isoro yo bi e ma la koja
1: patale se ba mi ja o lolorun tun be mi ga
0: network london la mo e ma binu gbogbo awon ala koja yo ka e ma la koja ona oba olojo ni yo gbe injanri gbogbo awon isoro yin o ati isoro temi na tori ko seni ti o ni nkan kan tin ja lokan gbogbo tin ja wa lokan tin ba wa ninu je olorun oba olojo ni yo ba wa so di itunu yo bo mi itura si yo bo mi

0: ti n se be abe abawada le pe ni olon o ma wada o mo so fun yin o awaka ti ati asiko re na lawa yi nlawa yi ani bibeli so pe beyin ba nigba gbo to kere bi ohoro mustardi eyin so fun awon oke kon sidi oke yo sidi oke soro wo leyin ro be ni e ni isoro kankan ki olon oba olode mari ko ma gbenu mi sase aya ko ma ku danu ya fefe nitori pe afefe kan e fe ko ma kan gi okola gbogbo soro yowo ke le ni gbogbo ala koja yowo ke le ni o ti di olon ti yi pada o ti so di itura edonu fun yi o bi ba dadangi ri ba fori so gi afe
1: prosoke
0: e ma binu network ni nda nla mu sugbon o ogun won fe won ko ogun aye awon kan oke soro won yo di petele laaro yi ni gbigbo ti won gbo mi lowo yi ko si bona se le dito a die yo wa aye debi eyin re na ni
1: iwa na so be sinu aye
0: bo se wu ki gbo di gaga ko di gaga to mo e so pe ko mo olu o ke o ma rin
1: ai akibaru e gba lo so bi lara ko
0: ani gbogbo oke soro gbogbo ala koja enikan tin gbo mi laaro ko si di pe tele o ko ti di pe tele o bo se lewu ko de ko ga to ko ganga to kini oke na kini oke soro na o ti ku danu ti wo ni gbagbo so pe o ti ku danu en so pe o ti ku danu oke soro na o ti ku danu ayin o ku danu
2: akibaru egba lonto
0: egba nitori omo alase ni emi se o omode ni agba ni lo ba pe olose nle yi kose kose na ni ma nwe o tori pe kose kose ni ti la kose o irawe e dajo le ko sona

0: se ngbo bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se tengbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba en kokan
1: oluwa lo so fun emi ateyin tengbo mi lowo lowo pe a o ni jeya mo o oya mi o ni jiya mo

Baba money money won ni omode ni agba ni lo ba polose nle yi o kose ni ma un tori pe kose nti la kose irawe dajo le ko suna ani yajo ba se nso yi na ni o ti ri be o ti se be lola olon lo ti mari lola baba lola yeye lola baba lola papa lola mama lola on baba baba on mama ti gugu wa da tara won jade ha tori baba ni isese ni

0: Sen gbogbo se njalalalala e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan
1: ere wole to wa lepin oyo ta ba so ni pele yiju alu ore be kunu afẹ ni fere to se fo katan champion oke dara kende moji ni ke ja bi boyo ninu egbe asc gege bi gomina pele oyo fun eto kon to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe gbe okukona to ye kululu eto lera pele re dara yo gbeyin ifi ara ilu to je lokan to gogo la fi pele olugbe ja me kunu lati je kere je ijoba ipele oyo kari ile kari oko champion oke dara kende se moji oni gbese le asun bile bi awon ara bi gojo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion okedara kende esemoji pelu asia eje esi ki ipile oyo le ba goke agba champion okedara kende esemoji de olugbeja mekunu de si action action take it back
2: ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan
0: se gbagbe ibi ti mo ti bere ka to lo ninu awon adura ta se lo yen na ni wi pe quitters never wins and those who wins are the one who never quitted the race gbogbo yo ka le jo lo ma la koja ẹni tó bá forí tó gbìyànjú tó forí tí dópin náà ni wọ́n sọ pé a gbàlà ohun yòówù tí àbá wa máa là kọjá ẹni gbàgbọ́ pé ń sọ ọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n ní sin máa bàbá àbí ẹ̀mọ́ ọmọ rẹ̀ o nǹka ń se bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní sin máa bàbá àbí ọmọ rẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan tí ǹwẹ́ ká sọnù ni pé ká má sọ ìrètí nù depression really o o really o awon ta ma nronu aro sodi won wa daada o sugbon e ma pe ba se wu ka ma la nkankan koja to hun bi mo se ma nso tele pe ba lo lowo ju be lo pe arin lawa arin ni o arin lawa be gege na ni o ohun yo wu ti won wo ko le o ganga ti won la koja wa la arin ni wo tun wa ta won elomi tun buruju ti e lo to ba ri telomi o tun buruju ti e lo olorun ba ngbo mo fi salaye oro le kan pe mo ti ri eni to je pe won ti gi ese re yo kan crouch abi o le ile bo npe tawon eyan ma fi rin ta ma nki ba pa mejeji ton kan pa ko bayi ini fi rin to si tun fi ngbe bulok to fi ngbe eru ti fi se birikila nti mo ri ni to se birikila bo to ri kan tin to je pe ohun e ti mo ri ile ball ohun se nru block ni ikan tun be to je birikila ti tun mole lori ile ki wa ni won la koja iwo lese mejeji o lapa mejeji ki wa la la koja re kini doju ko re to wa fe fi ronu se ra e lese ironu ko mo pe bi binu na ni ko mo pe lowo ohun o lese nle o bi binu na ni ti binu na o ma polowo ohun o lese nle ironu gangan na ko ma polowo ohun o lese nle
3: o la la o ton be mi ga
0: ni yo ko ma la koja aarin lo wa wallahi awon mi tun worst ti ti e lo tawon si tun so pe alhamdulillah to tun dupe fun olorun lori iwon ti olorun ba se fun won yen iwo wa nri je nri mo tun ri na nri lo se ko ti to ni to ba n gbeyanju to kun fun adura yo pada to yo seku yo pada to yo seku

0: Oyin ni kage adia fun orun mi la nijo ti ipa lo ri ota ogogo sori dale oyin ni kage adia fun orun mi la nijo ti ipa lo ri ota ogogo kan ri nijo ti orun mi la lo ri ba iku mule pe ki o ma ba opa o ni kekere lo ba lo ba oyin ni kage
1: a ma po si mi lojojumo igba ko mi
0: oni oyin ni kage kini ki ohun se oyin ni kage ni ko lo toju gbogbo oruse o toju ori ati ose ki o bu irupe di oke die ki o toju irin ki o fi gbogbo re rubo nitori iku o
1: egbo abiyetusu
0: ani orun mi la ba ni nje odo gbogbo oruse won oku mo o
1: odun totun weti
0: mo digba oke mo le gbanin gbanin
1: ara ye wa gbo
0: mo do gbogbo oruse won oku mo
1: ti o ta
0: eyin pelu emi ati do gbogbo oruse a oni ku mo
1: oyin ti wa na npo eni ti o
0: emi pelu eyin ati dojo gbogbo oruse a oku mo
1: aba eto de o
0: ado gbogbo oruse a ni saisan ado gbogbo oruse a ni ku mo a ni pedin o ado gbogbo oruse a oku mo omode ni agba ni lo ba po lose kose kose ni nitori kose kose ni ti la kose irawe dajo le.

0: Y Venture. Idinus Rotol, Mr. Kim. To je pe gbogbo foran awon eto ta ba se awon ise won ma ba wa lo ni iso won. Ta awon customer awon ma ngbo ni ile ise radio ti wa loyo ni. Ile ise radio ti wa loyo online radio ni o wa loyo. Adeyinka o lasukan mi ma ngbiyanju nkankan. Bo ni se ma ba wa polowonu. Ah gbogbo yin patapata te ran wa lo lona kan na keji eyin ta mo eyin ta mo e ni wale lai lai o gbogbo eyin te mo n ba wa fenu so fa won yen pe ile ise radio kan mo nbe te je amo te pe mo tun royin wa fa won elomi ni amo kan mo nbe adeyin ka mo ni olasukan mi ni e ma discriminate ni ori esin kankan ati muslimi ati christiani ati babalawo ni ma n se papo alaye pa eto oluwo keke mo ni ta se ma n royin wa nu Allah ba yo royin eyin na ti o royin lo dudu awon ti o mo ran eyin na lowo ni gbogbo lori gbogbo atawole eyin Allah ba yo mo ba wa gbe yin soke awa na wa ni wale lai lai o atin wa mo se die die te fi nferan wa ai ni mo se mo Olorun mo ko de re sodo mi o e ba n se ami ka e pe to adua
1: ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokan
0: e ba mi sa mi o ke gbe ito adua mi olorun ba olojo ni yo wa gba adua gbogbo wa a ni sise o a ni silete a ni simu an o rele ko dele ko ni je pin wa o ro popo do ko ni je pin wa ilu wa nle an ilu oni le mo wa a ni rogun oni ra gbe pese bayi ni ro popo lagba la ara omo de wa ni a ni rogun ni ra a ni rogun fun pin pin pin to ba tun dijo gbe nde ale kiyama iyanu sare olorun tun ni fi je wa ngba to ba di gba kan yin na o wa ni je ke leyin o si aju emi wo wa gun ko wa ni gun ogun oya ninu owo ninu ola pelu aiku ti se ba le oro na ni na la fi ma lo gbogbo yoku to ku ninu isemi aye wa ibironu ko da nkan kan fun ni o ka kari bonu o tan ran tin se ni o kakari bo nu tan tin se ni akori oro wa laaro yi nu ki gbogbo wa e ta ba nro ta ba nro laroju ke se keyan mo ma ronu o mo tun di pe eyan ni ronu oye yin sugba aero laroju ah teyan ba ro didun fun ni wala yo hora kan egun ah ilu wa le insecurity lotun lo si emi ateyin a ni sirin o a ni lo ajo alo de a ni bo sowo lowo a ni bo sowo lowo a ni bo hao a ni sirin lola wala haula wala quwata ila billahi lasin adeyinka olasukan mi kasama se daada na ni oruko mi papin baale fila ilasa aroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara aja lo oyo ti egbo lasa nitori bi mbare ranko opolopo gba na ni wara ba be eyan se ran pe bi agbalagba ni tin sare inu ekan tin sare inu egun inu ekan bi o le nkan nkan le ni olorun oku toju wa o ngbo la ba wa lojo ni bi o si wo titi digba mi ta tun ma pade adeyin kan pe nbo bi awerin mi n fi le sinu banuje o mi ni bayi ninu banuje e fi mi na sinu banuje e ni pe mi na ninu banuje o ka tun rira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko odiwo bi ajoro

0: Ni igba wa se. Ha ni aye awon baba wa. Awon baba money money awon baba wa mo yan mo yan. Ni
1: odoye Olorun.
0: Baba ta nwi lo ba lo si oju ogun. Sugba ko to loju ogun.
1: Santa mi je o la la won ko npe ni ga.
0: Ati aya re won sunrun wa lo sunrun omo won sun mara won
2: odore Olorun isa gbogbo eda
0: ni won ba lo si oju ogun ogun ta nwi yope
1: la alwa
0: to je pe
1: omanda
0: won ko baba yi ni eru ni oju ogun ti won lo ni igba wase se n po kan ba roye mi bo
1: ya salida la
0: ah Adeyinka Alasukan mi le ni je kan pin ti se ba le fila emi na ni lasa aropo ti so lori obe ninu awotangara emi na tun ni opolopo eyan ma npe ni lumatek aya meje igadi e won tun ma npe mi ni baba ajise bi oyo se si mo pe ajise bi oyo la ri oyo ni se bi furo yala ya baba kan ri pogba baba nla baba eni ko kan won
1: na si ni ko ma nda
0: ni an ba lo si oju ogun ni igba wa se won ba ko baba ta nwi leru odidi ogoji odun ni baba lo ni oko eru ogoji odun le gba ko ni baba lo loko eru ani bi nu ba nbi yin e sodo la o inu ba nbi yin e sodo la agba to ni suru ohun gbogbo lo ni
1: alagbara
0: awon baba wa tan mo ni mororo okuroro iko yanjo
1: aliya dabi adira fa ki koma
0: ninu egbe
1: toni
0: ni bi ise
1: ako mi bi eni
0: suru la fi lole aye
1: kani bi bi re ko dabi
0: ibinu si re ko ma polowo won o lese nle ninu ba nbi yin e sodo.

0: mi
1: mo dupe
0: ninu oyo ati ba unity forum
1: mo dupe e ka dara mo
0: e ku ise ilu e ku ko le da ti gbogbo wa n ba kakiri
1: oyo oro mo da se ta lati bi o pe ti o mo rin e so fun pe ko suma
0: ba se n gbero pe ko da fun lo oyo to yo da fun lo oyo ju be lo o
1: bo wa bi
0: lati ko to ba wa n dun to ba n dan wa ni fi emi ati eyin si awati a ni fojo lojo lo
1: e so fun pe ko le da bi
0: itan ti mo nba bo ki mo bopo lo le oloro ki fonu mi o to ku e ma binu ejo ro nlorun aroye ni se ba ka igbe kike ba ipuku ni se eye loko
1: owo owo to ba mi je o lati adabi okunrin to ba ni je
0: se mo so lekan se gbagbe pe mo ni ogoji odun o le ni baba ta hun ilo loko eru
1: adugo to ba mi je o lati adabi adabi ti mo ba seyin o adabi
0: ni baba yi lojo kan
1: o le o le
0: baba bo ninu oko eru to wa

0: Adeyinka Olasukan mi yin na ni o papin baale fila ilasaro ko yin re ti so lori obe ninu awo tan garan Adeyinka yin re eni mi kukute are lomi
1: ora ki lon ki wa fo
0: emi gangan Adeyinka Olasukan mi mo ki yin pe aku ti popo sinsin odun o ati todun keresi mesi ati ti new year to nbo lona aku popo sinsin odun
1: yabo
0: padun eleyi se nlo emi mi pelu eyin koni lo pelu odun yi o koni badun yi lo o ayin odun tutun nbo lokan yi ta nwo lokan yi ni mi ojo meji meta merin marun melo kan siwaju yi layo ati alafia lafi se odun na o ayin happy new year in advance happy christmas in advance fun gbogbo wa Adeyinka
1: tope atogo
0: atope atiyin atiyin atogo ti tolorun ba ni ogo ni fun oruko re olorun ba alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olorun ba o iyin ogo ni fun oruko re nitori ti o seun nitori pe aanu re o duro titi laila a nitori ta ba wo eyin ha ni pe eni to ba wo eyin wo na mo fun mo ni ogbe wo eyin wo agba aja re o ba papun o gbe iwe eyin wo aja re o ba pe oroko ba pe kulu o gbe iwe eyin wo eyin to ba wo eyin wo ayin to ba monuro o na ni o mori ope du o ni omo pe